0: abekelelayo. Bambelela qhawe.
1: Inkonzo yanamuhle kuseni siphathelwe uReverend S.J. Msomi webandla iFountain of Life Family Church eFolweni.
2: Sithanda ukunibingelela abalaleli balomsakazo omuhle nonamandla kakhulu uKhoze FM. Ngifisa namhlanje ukuba sibonisane kafishane ngevesi elike ncwadini yokuloba kukaJoshua isahluko sokuqala. Ngifisa sibuke ivesi yesihlanu kuphela. Incwadi kaJoshua isahluko sokuqala ivesi yesihlanu kuphela. Ngilifundeka kanjena kuleli humusho. Akuyukubabikho muntu oyokuma phambi kwakho zonke insuku zokuphila kwakho. Njengoba nganginayo uMose, ngiyakuba nawe kanjalo. Angiyokukuyeka futhi angiyokushiya. Uyayibona mlaleli le ndaba ukuba kuyindaba esiyifunda evela emlonyeni kaNkuluNkulu. UNkuluNkulu ukhuthaza uJoshua, uMoJoshua ethatha ukuhola emva kwaMose. UMose uyaziwa, uMose unamava, uMose kunezinto ezinkulu uNkuluNkulu azenzile ngalesikhathi uMose ehamba noIsrayeli. UMose kunezinto ezisimangaliso ekuthusayo uma sekuthiwa usefile wasekho emhlabeni. Sekuthatha lo ke umholi omncane, cishe ngathi umfana omncane ke, sekuthatha uJoshua. UJoshua umethatha, uthatha unovalo, uyasaba phela, uya kungena ezicathulweni ezinkulu zikaMose. UMose uhole waba namava phambi kwakhe. UMose uyaziwa izinto uNkulunkulu wasezulwini ezimangalisile azenzile. UNkulunkulu kaMose uyena lo phela mlaleli okuke kwenzeke ukuthi kuthi uIsrayeli uma esephelelwa amanzi kwenzeke into engakaze yenzeke sekumhlaba wasekelwa. UMose akhulume nedwala, idwala likhipha amanzi. Uma ke uma uJoshua sezothatha over athathe emva kwakhe unovalo uyasaba. UNkulunkulu osezulwini ukhuluma amazwi amqinisayo, amazwi amlethela ithemba. Uthi Joshua, akuyukubekho muntu oyokuma phambi kwakho. Unegama alisebenzisayo lana lesilungu umethe yokuba phambi kwakho uqonde ukuthi ke akuyobikho umuntu oyokuma aphambane nawe. Igama lika against, akuyobikho umuntu oyomelana nawe. Ngamanye amazwi Joshua imayisibindi, azikho inselelo ezokuhlula Joshua. Wasemnikeza isizathu la salamazwi uthi ke njenganalokho nganginaye uMose, kusho uNkulunkulu umlaleli, kusho uSomandla, usho umnini mandla wonke uthi njenganalokho nganginoMose Joshua ngizokuba nawe. Ngifuna sibuke leyo ngcenye umlaleli kusaqala usuku namhlanje uthi uNkulunkulu, uNkulunkulu wezethembiso, uNkulunkulu oyigcwalisayo ithembiso, akusiyena umuntu ukuba aqambe amanga. Uthi Joshua, njengoba nganginaye uMose ngizokuba nawe. Khona igama engifuna uliqaphele mlaleli la elisihlanganiso, ileli gama elithi njenganaloko. Just as, njenganaloko. Yabona uma umuntu esebenzisa lelo gama mlaleli usuke azi kahle kamhlophe ukuthi kusho ukuthi uyazi ukuthi kuye kwenzeka kanjani. Kusho ukuthi ngamanye amazwi uJoshua umbonile uNkulunkulu ukuthi uma eme noMoses ume uma kanjani naye wenzaka. Uthi njikiso kuba nawe njenganaloko ngangikade nginayo uMose. Asithithe izinto ezimbala mlaleli bese siyathandaza. Eyokuqala, uNkulunkulu uke waba naye uMose, ube naye uMose uma uMose ezalwa. Nelikhumbula umlando ukuthi wazalwa kanjani uMose, wathathwa wayofakwa eboxini kwikoltashi lapha emfuleni kwiRiver Nile. Lapha kwakuneyingozi mlaleli, amanzi ayingangeni kuleli bhokisi, kusho ukuthi nomoya umoya awuphefumulayo wawungazi ukuphumela ngaphandle. Waphila kanjani Mose? Hayi, waphila, waphila kuzo zonke inselelo, inselelo ayibhekene nazo. Yazi ngoba nemlaleli, ngoba uNkulunkulu waye naye. Uthi ke Joshua, ngizoba nawe kanjalo. Usebenzisa igama elithi ngizokuba nawe kanjalo, njengoba ngangikade nginaye uMose, nawe Joshua ngizokuba nawe. Mlaleli, uNkulunkulu wasezulwini umesa ezethembiso amandla wekho ezethembisweni amandla aya ngokuthi ubani owenze lesi sethembiso. Uthi ngizoba nawe kanjalo. kanjani ngizoba nawe Joshua njengoba ngangikade nginaye uMose iyona indlela engizoyisebenzisa ukuba ngikhombise ukuthi nginawe ubani lo uNkulunkulu umlaleli ozoba noJoshua angithinta amagama ambalwa number 1 uNkulunkulu iBhayibheli limveza abe ngusomandla amanye amagama athi uNkulunkulu umnini mandla onke uyena ozoba nawe uJehova sebawoti uNkulunkulu olwa izimpi anganqotshwa anqobe usumakade uJehova Jaire uJehova uNkulunkulu obonelelayo ngizoba nawe wena Joshua njengoba nganginomose ngizokuba nawe ngikunakekele ngizoba nawe ngibe uJehova sebawoti uNkulunkulu olwa izimpi zakho azinqobe mlaleli ngifuna ukunikeza nanka amazwi aqinisayo usaqala usuku noNkulunkulu wasezulwini onawe uNkulunkulu owaba noMose uNkulunkulu waba noJoshua uNkulunkulu obe noIsrayeli ngekhathi zobunzima uyena mlaleli onawe mlaleli lawo mandla azokunikeza wona yilowo mandla awunikeza uJoshua nangu Jesu uyakhuluma encwadini kaMatthew chapter 28 ufunda amaverse 19 wehla uyaphansi uthi hambani nenze izizwe zonke abafundi bami watch this abesithi bhekani mina nginani kusho ukuthini ukuthi uNkulunkulu nawe mlaleli kusho ukuthi kumele ungabi nalo uvalo Ukuthi mlaleli ayikho into engakunqoba mlaleli ngoba uhamba nosomandla umnini mandla onke uhamba nendoda yimpi mlaleli susa amehlo akho ezinkingeni ubuke kulo onaye uhambe ubuke lo ohamba nawe mlaleli incwadi kaJohane wokuqala uchapter number 4 iverse ka 4 lithi iBhayibheli mkhulu lo okini mlaleli kunalowo osezweni uyena lo uNkulunkulu ohamba nabantu uNkulunkulu onganqotsha mlaleli uNkulunkulu onqobayo mlaleli singanqoba asinqobi ngamandla ethu sinqoba ngoba yena unathi uyathembisa encwadini lamaHebheru athi angisoze ngakiyeka angisoze ngakushiya umphostoli Paul wayabase Roma yena uyibeka kanje uthi uma uNkulunkulu engakithi kubani mlaleli ongamelana nathi uma lo uNkulunkulu kaJoshua ehamba nawe mlaleli nanku umbuzo ubani umbuzo sibili yini mlaleli isiphi isimo mlaleli esingabelana na unaye yini lo uNkulunkulu uyamazi lo uNkulunkulu methembe mlaleli amehlo akho anamathisele kuyena uma uthemba yena lithi iBhayibheli abamethembayo yena bafana nentaba yaseSiyoni engena kunyakaziswa angazi ukuthi isiphi isimo odlula kusona angazi yiphi into ebukeka izinselelo amehlo akho wanamathilise kuye uNkulunkulu umnini mandla onke usomandla asikho isimo akho demoni akho bathakathi asikho isimo esingakuhlula ngoba lo uNkulunkulu unawe Joshua ngizokuba nawe njengoba nganginaye uMose nawe mlaleli lesethembiso singesakho unawe lo uNkulunkulu asikhuleke Baba othandekayo siyakudumisa siyakubabaza siyakuncoma kekho nje ngawe sibonga ukuba noNkulunkulu onguwe uNkulunkulu osinqobisayo mana njalo Nkosi yethu ngegama lika Jesu Christu amen

0: Já declaras a Fanugo.
1: Ai, grosso. Bakithi Nkosi, konje uthe ufunda phi?
2: Entshelamani.
1: Hey, uyazi uyinxusa lase sikoleni sakho wena.
0: Hey, uyambona.
1: Uyinxusa uthi anizi. Sikoleni sami, kodwa ngiyanizwa li.
0: Hey, hayi sizohlela wena sinazo uyezwa.
2: Yini kona sokuthi sizo.
0: Mai babu. Yamthanda ngeke. Yamthanda
1: uzothatha isomkhulu. Eh, uyabo wesinazo, hayi khululeka.
0: Sizokufonela sinazo uyezwa ngoba inamba yakho siyayibona iyavela la sokuthinta uyezwa.
1: Okay.
0: Oh, bakithi. Ngiyamthanda ngeke usinazo. Uthi ngakhali ngoba ingane izongihleka. Sabona cause breakfast.
1: Uyibuza into iqonde ngqo.
0: Cause lo dadatho sabona?
3: Eh, uzanibona.
0: Kunjani mshanami?
3: Siyaphila nina njani?
0: Siyaphila.
1: Ubani lesikhuluma naye namhlanje?
3: Igama lami nguNtando Nzimandla.
1: Eh, uneminyaka ingakho?
3: Ngina 15.
1: Mphephethe uma ngabe lesisisho esithi indoda ayikhali wena kufike ine emqondweni wakho nanokuthi kubaluleke ngani ukuthi umuntu akhale uma ezobuhlungu
3: umuntu kubalulekile ukuthi akhale ngoba wonke umuntu uyawuza ubuhlungu
1: manje uma kuthiwa indoda ayikhali awuhambisani naleyo nto
3: ayingeki indoda kufanele ikhale uma ukuthi uyakhala umakoti ayozoyihleka noyikhalele
4: ekamereni
1: umakoti wendoda uzo
5: Mamfethu nje ngicela ukubuza mshana la nje una 15 usakhala wena manje noma usuyibona ukuthi usuyindoda usakhala
3: hayi ngisakhala ngoba ngiyingane
1: kodwa ulindele ubabone ntshebe
3: Ayi ngiyangimlindele ubaba mekhala ngoba nami ngizomhlela.
1: Hayi ngingane. Uthanga kusiya mshuze udadwe abayibonje indaba kababa ekhala.
0: Eh bayifuna.
1: Ukuthi ubaba unempandla nentshebe.
0: Nani.
1: Hayi cha kulungile wedadwe
0: siya. Siyabonga mfethu. Sathi siyabonga mfana bobu nosuku oluhlezi. Asithathe ugcine ke. 086-000-2437 086-000-2437 Winkelakatha for sure dadwe sawubona.
2: Sawubona Antino Malungu.
0: Kunjani mshana?
2: Yaphila.
0: Siyaphila na, thuba igama lakho.
2: Ngusinelo ngakwambatha. Ngifunde cela manje nje. Umama ngifundisayo, umama
1: vile. Akawiyela okade khona.
0: Mthiya ngathi usubuye kwesibili.
1: Ngathi ubuye kwesibili, ngizwa engathi angathi uthi umuntu.
0: Eh uyeni phela, entshola manje.
2: Eh
0: usisi wakhe.
2: Eh.
0: Oh, sikhuluma lo sisi wakhe manje. Ngathi ningamawele ngani?
1: Nazela inhlanhla ingena kanjani into khosi?
0: Ngingamawele.
2: Oh
0: amawela lama nayo.
1: Oni ngamawele alama nayo.
0: Yebo.
2: Eh.
0: Okay, cha kulungile kushuthi hayi ngihlala ngaphakathi okhozi ngiyathanda le. Eh awuphendule ke mshana nami uthi uzile umbuzo kaanda ngithi.
2: Malume lo anti sacela ngithindela ngizwa.
0: Umbuzo uthi kungani ukuthiwa indoda ayikhali futhi ngokucabanga kwakho wena dadu kubaleke ngani ukuthi ukhale uma uzobuhlungu.
2: Ngoba bazohlekwa yingane. Kunobaba akakhali ngoba somhleka nathi.
0: Oh. Manje ubaba mayiza ubhlungu enze njani?
2: Lapho ubhlungu enze njani?
0: Eh. Enze njani ubaba?
2: Kumele ahambe kamereni. Ngoba kuleze kumboni.
1: Khona.
0: Manje
1: umama yena akhale, uyakhala uma. Ku right. Oh nithi ku
2: Oh
1: bese niyamthula. Lawo mina nani bese niyakhala kanye naye.
2: Eh.
1: Kodwa ubaba nje ubaba nje nithi cha cha cha.
2: Ubaba umdala.
1: Hoyi. Manje ubaba mekamereni ususwazi uthi uyokhala.
2: Eh.
1: Maso uyayike umthulisa.
2: Cha.
1: Ngoba lakhe umdala.
2: Eh.
1: Yey. Hayi kuzimbele kodwa usibongile ngani zakwethu wemzali wemzali ekhaya uyayibona indaba uyayibona labantu ohleli nabo lapha endlini ikhathi abakuboni bakubona futhi khona izinto abayilindele kwena umuntu omdala wena obungalindele ukuthi mhlambe ke ingabe bayayibona sibuka lesisisho njalo sithi indoda ayikhali ngoba sifisa ukubona ukuthi kungakanani ukucabanga kadadewo kulolu daba lolu njengoba kuye kuthiwe indoda ke mayingakhali kodwa umuntu uyabheka manje kuyaziwa ukuthi uyabona ukufihla imizwa yakho nobuhlungu kuba nomthelelo omubi empilweni yengqondo ingakho kule nyanga kubuka kakhulu kazi ke ingqondo yomuntu wani wesilisa yendoda ezinyihloko izolokhu ziba khona lezo bese kuthiwa phecele zo mental health zobe kubukwa zonke lezo indoda nesimo somqondo wayo inyanga leyo kuqwashisa yengqondo ngontulukazi ichaza nje konke ukuthi umuntu ikakhulukazi amadoda ukuba makakhulume nawe ngeyawo imizwa ayibeke engazange ahlekwe afune nosizo asuke elidinga ngaleso sikhathi futhi ke asekele namanye amadoda nawo adlula kuleso simo ngamanye amazwi kusho ukuthi indoda ingakhala phambi kwamanye amadoda
0: yebo kodwa hayi phambi kwengane azokuhleka vuleleka ndoda
5: cini nomkhala ve
0: manje ngikhala

0: Khoza. Na kuwebe kwenzeka. Ujabulu Jule.
1: Majangazi noma ngisicebe yini umyeni wami uze umsizi wasekhaya ezoye ukungiblackmaila uyangiblackmaila uyangisongela umingele ukuthi nje he uma nje ngengavusa umhlenga uzobona khiphe le yandaba
2: kodwa nathi phela mase sinendoda asiye ukukalaza kwezindaba
1: eh ya futhi kodwa kungconyana uthi uqalaze ngakwesifazane
2: yini nolalela
1: wangishitshela
2: mana
1: ayi yeke
3: ayi ayi
2: ngifuna ngikwazi noma mabeni nawo namabeni ufuna ni
1: wena hambala
2: papa mama yeke
0: ulalele u Lady D ku Khozi FM ubuzigile
4: kungani kuthiwa indoda ayikhali
5: nomroza
6: awumelo baba bakhale ngoba bazoshekwa yingane
7: olumzali ngiyamcela umzali
4: manje baba manje ubhlungu enze njani
6: lokho ubhlungu manje njani Maya hambe kamere. Kona kule ngumboy.
8: Mama yena khale, uyakhala uma, kuright.
6: Hayi
8: uma
6: yakhala.
8: Oh, ni siku. Ubaba nje nithi cha cha cha.
6: Baba umdala.
8: Hoyo.
0: Lena, yi breakfast yokozi.
4: Hey, siyakhuluma ingane, yakutshela wena. Bathi nje hamba ke baba uye kamereni khona singezwa kubona mafuna ukukhala. Awu, my daughter. Lungileke akusenani ke ake sithi ke siyongena lapha ke ku ubuhlakani imbumbulo kanye nezobuchwepheshe namhlanje ke sikhuluma ke ngodaba lokubiza kwedata sizokhuluma ke no Ernest Mfakambili oqhamuka ke kwinhlangano efundisa ngezobuchwepheshe i scientist okuyinhlangano ke efundisa imphakathi ngeze science kanye nobuchwepheshe
8: Mfakambili asikubingelele emsakazweni
9: ngiyabingelela kakhulu kusumroza njani
8: Hawu mfethu siyaphila ngabe usuzwile okusijabulisa
9: ngabe sengizwile impela lapho ukuthi hayi base studio akuhambi kahle hayi khona ngiyabona ukuthi ayihamba kahle bo
8: sibalansile na indaba ethinta idata siyabuka nje la kade sikhuluma no view ukuthi kazi kusayinto yokuzikhethela yini noma

Yabanga pela kuhamba kanjalo isikhathi manje mashumi amabili ngemva hora leshagalolunye sesingenileke nathi siyabingelela sibonge kakhulu ithimba lasekuseni sithi siyabonga siyabonga siyabonga kanti ke yabona ke isikhathi sami sithi ke njengamanje usekhona la umakhosi wasimelane usekhona futhi la uBlack Mandulo usekhona impela usiyawa kaHadebe sesingenile sithi ke Jabulu Jule siyabonga siphathele konke okuhle namhlanje ongakucabanga singena njalo siphethe umgcobanyawo kungulesithathu sihlale ne insizwe emarenke emahostela nasey'mayini sithemba usuku layizolo luniphathe kahle nakuba kungqophamlando ngandlela thile kodwa-ke cabanga ukuthi nonke emakhaya nifike kahle nabuya navuka kahle nibuyele emsebenzini abebengekho emsebenzini hhayi-ke sithi-ke la ngempela sothi vukani besithi emahostela sinonkeshemba besithi-ke tea time kunina eyi namhlanje sizoza ukuthi ihamba kanjani i-tea time yethu imizwa nenhliziyo umdlalo wethu omoya ingono yomsamo nobaba uVVO ake ngisho ngithi kunina njengamanje seningaqala-ke nimakirejista-ke insizwa lapha emahostela nisitshele ukuthi ngempela ukurumbani ukuyiphi ihostela uthumele i-voice note yakho noma ushaya ucingo sixoxe ney'nsizwa ngizwile amayimaye heyiyeyi benivakashelwe izolo kugcwele kugcwele kugcwele kutheni idla inyama fike nongizwe kwakuhle kanjeyana ninjani nisahashukile namanje phela uma uyidle kakhulu inyama ngakusasa senivuke nafuna upelepele imdumba wapelepela nahlanganisa no ngiyanazi ngiyanazi ake siyabonga ngibingelele kojabu ngempela gabela laphaya yonke indawo lanikhona ngithi sanibonani mashilazi engiwathandayo kwamanje-ke sizothi-ke la sihambe siye kuvukani kodwa-ke ngizoqala la

0: Ah, nayi le ngoma ivi mina nje nkosami. Ewe, kashani. Ujani? Indaba ngakuzwa. Hayi. Ngonisa ngala.
1: Ufane nabanye abantwana nawe uqonga. Yize ngabelele tele.
2: Senyazwa.
0: Eh, kahle kanjani le ngoma yakho? Hayi, hayi. Tshela mina ngale ngoma kashani.
2: Mama.
0: Hayi, hayi, hayi. Bingelela balaleli ungiqale ngale ngoma nje mnandi nje kwenze njani
2: hayi ngiqale ngisho futhi uma nje ngisibona ngesikole ehlule angikwazi nokulala ubuthongo ngikhathazekile ukuthi lapha enkhona noma wakho ngabe ndlile ngazama ngehluleka mntanami kuma nje ngisibona ngesikole ehlule angikwazi nokulala ubuthongo ngikhathazekile ukuthi lapha enkhona noma wakho ngabe ndlile hayi ngibingelele bonke abantu emakhaya ngibingelele lonke izwe ngibingelele bonke ubuholi obukhona lapha eNingizimu ngibingelele nenkosi yesizwe yesilo bese ngizobingelela umsakazo omkhulu uKhoza FM ngibingelele kuMamduduzi Khoza igama lami uNkashemba sengikhona ke ngibingelele bonke abathandi bomculo kaMasikandi nabathandi bomculo wonke
0: wena uwandile Mkhize
2: yebo ngowandile
0: sibonga uNkashemba liqhamukaphi
2: elikaNkashemba ngaliphiwa aba

0: ndimamduduzoza ngendlela engangidlala ngayo ngisagidinga ingoma indlela engidlala ngayo ngisagidinga ingoma abantu futhi babebona ukuthi yeyi ngiyayihlaba impela ngiyinkosi
1: ngeshemba nje mokhulwa keshemba igama nje abaliqamba bona
0: igama nje engalifanisa nokuthi uyinkunzi
1: oh
0: yebo impela indlela engidlala ngayo baze bathi ayinginkeshemba
1: ubani uhamba nayo
0: la ngihamba nensunge nsunge lana umfana wamcineka
1: nobani futhi
0: kuba insizwe endala usanelwa kanzami ngisebenza nazo
1: lezi usho ngathi uthi ngiqhamuka naye nanda
0: siqhamuka naye le nanda walo
1: uthe ubani insuku uthe yini uthe ubani sicene kwakho
0: insunge nsunge le
1: ithandele hayi wena ke shebe insunge nsunge le
0: yebo
1: ya asiqale la wena kodwa wawuzalelwe eHarding
0: yebo mama
1: wakhulela enqokokazi yini
0: engoqokazi yebo enanda ngoqokazi
1: enanda
0: Yebo yabunjani mphe.
1: Manje emva kwaloko wasuyaqala uyabona wafike wajwayele na. Ndazi abanye bathu esikhathi ngempela bafike endaweni athothi nemfudo imali izikhiphe nekhona dengalicaba ngoba mhlambe uyohlala ezihlale nje yini yaqaqwa bonthi hayibo. Yabona njoba ngiyila nje hayi hayi hayi. Ibumbe kanjani indlela yakho lento?
0: Enanda ngifike ngathola ukuhlala okuhle kakhulu lapha engikhona engoqukazi. Lenandi engikhona lapho ngoqwazi ngibonile ukuthi ke njoba vele ngisuke emakhaya lapho eThekwini sizesonke ngokuthi ke sizozama sihlanganise ukuze ke sakhimizi yakithi nami ke ngoba vele ikhona bekwinto enginayo elokucula ngase ngithi hayi mina ngizovela ngivelele nje ngalo ikhona lelokucula khona lapho nandi ngoqwazi
1: manje ukhona uma ukhona ubaba
0: yebo ukhona mama ukhona baba
1: ukhona omnye ocula ekhaya ebenhlala mhlambe njalo uma nothi umlilo nihlala encula noma cha into eqale nje manje ihlalele nakhona sasahlala semgokweni eka ngihlala abusenhleli iphi nitswazo nenzani
0: etsungetsunge leyo mfowethu umakhelwane wami lapha sijwayelene kakhulu naye sahlangana nje kahle impela ngoba naye abanye abantu baye bahluleke usihlwanisa ngoba naye iphimbo lami lelakhe licishe libe nokufana
1: ngizwile
0: licishe libe nokufana masihlalele nje lapha ngasekhaya saye sishayele wona ushuni lo sishayele namavidi kube into engathi
1: uyazi usanda qala usanda ngena emkhakheni omculo ngonyaka odlule nje ngisho ngiqinisele mangisho njalo
0: yebo
1: yebo kodwa usubonakale ungenye izinsizo ezikhula esivinini izifundo nje ezibalekile osufundele kulolu hambo sithini nje na
0: engufundile kulolu hambo lolu ukuthi kufanele wamkele yonke into ubahloniphe futhi nabantu ngoba sisebenza ngabo abantu njoba sicula nje sicubela bona abantu ngifuna ukuthi ke ukukhuphwa komculo wethu lapha enkundleni la kudayiswa khona umculo kungabantu ngoba yibo abawulalelayo ngifunde nje ukuthi ke uma ngabe ngifike e-stage kufanele abantu ngibabonga kakhulu ngikhombisa ukuthi ngiyabajabulela ngalokho abangenzela wona
1: uyathanda indaba sestage yona izwa uthabonake la cha sengifike ngempela
0: ela ngibona khona ngempela usihlante ey abantu bangithanda kangaka
1: manje njoba nje uyicwephana baze bawuthi thase bakuphose phezulu injabulo
0: hayi bangijabulela impela odabakazi bami
1: uphuma ngubaba ngiyazi ukhona uma
0: Yebo mama ukhona sekhaya.
1: Yena engi uwenza nje uma wesingakwena ekhaya uthini mama sokunje?
0: Umama ukhona uhlele ekhaya mina ngoqala kuwe.
1: Uyajabula.
0: Uthokozile kakhulu hayi. Impela ujabula uneme kakhulu.
1: Manje le ngoma emnandi kanje naleyo nathi sishaya njengamanje iqhamukaphi?
0: Le ngoma le ngixolele mntanami. Engoma le ngixolele mntanami isuka kude yakhulu ngoba vele iyona ngoma engaqala ngayo lapha emculweni
1: yebo
0: ngangachazayo naphambilini ukuthi ke le ngoma le izinto ezenzekayo la emhlabeni esiphila kuona le ngoma ngayibhaliswa izinto engizibonayo especially kakhulu lapha enanda ngoba enanda izinto ejwayele ukuthi zenzeke khona lezi zobugebengu ngoba phela le ngoma le nayo iyabuthinta nabo ubugebengu so ngibonile abafowethu kwenzeka izinto bethi bezama ngenxa yokuthi imsebenza yiko kanti bazama ngendlela errong ezobaholela ejele bagcine beshe ingane zabo ngaphandle naba nomama bengane zabo so ngayibuka lento le ngayibona ukuthi ke kukhona bona abayisolanga lokho abakwenzayo ngaphakathi abakwenzayo ngoba inhloso wakuthi ke bazamela izingane so ngase idlulisa lo mla yalezo
1: isimo sokusethi yakuvumela ukuthi ube ngempela inxusa ukuthi mawukhuluma kuthiwa ukhuzile bo na enkweshemba bekhuza umsindo hey ayihlale phansi ayihlale phansi khona umncane nje kodwa usukuleso simo manje ngenxa yokuthandwa abantu
0: yebo yebo mhayi
1: Nango futhi ukeshemba usho njalo uyayichaza le ngoba senziwe icula kahle seniqondana nokuthi kuyena emqondweni kufikana ukuthi hayibo hayibo hayibo hayibo ngixolele mntana

0: ngisibona ngesikole ihlule angazi nokulala ubuthongo ngikhathazekile futhi lapha enkona noma wakho ngabe ndlile ngazama ngihluleka mntana uma nje ngisibona ngesikole ihlule angazi nokulala ubuthongo ngikhathazekile futhi lapha enkona noma wakho ngabe ndlile
1: aus
2: la umakhosi ngoba singiyabhimba wahleka kuqala ngavane ngayeka nawe nawe suyahleka
0: basho kanjani kodwa ngempela usho kamnandi kanje
2: ngiyabonga ha
0: badlala
2: ngiyabala ngenziwa njani yathathwa ngithathwa ngithathe mlandeli
0: fana uthole ifeature ngempela
2: yabo uma kusajabula bangihleke sawubona nangu keshemba sawubona simzumile sawubona
3: wamkhosa
2: unjani
3: Ngiyaphila wesiphithiphithi.
2: Ngiyaphila nangu keshemba.
3: Ngibingelele kuleyo nsizwa nje esencane kwaMkhithi.
0: Sizwendala.
3: Kwethu ula emnambithi ezakheni kwaiwubongana wami yalogcwani. Cha mkhothi angeke kubongele hayi indodana hayi ngoba umncane sengike ngakubona.
0: Yebo sizwendala.
3: Bese ngithi nje hayi ukhubeke mfowethu uyazi ukuthi ukuvela nje kukodwa. Mina masikandi ngiyawulandela ngiyawuhamba futhi nemicini baningi abantu abaculayo okungavele kuwo wena uvela umncane khona abadala impela kunawe abasenothethi akungaveleki njengakwazi ngisona ukudlala emsakazweni inhlanhla kwabona ukuthi uvela abantu bakwamukele benze lento abayenza badlala ingoma yakho ku TikTok uzunakwe nawumuntu obengakunakile kwaba inhlanhla kwakona lo ngoba ikhona ungaba nalo ungabi nayo inhlanhla yokuvela ngiyabonga mfowethu
0: kunjani sizwendela siyabonga kakhulu
2: siyabonga Asathe umunye futhi tiye sawubona.
4: Yebo sawubona mamkhoko mntana.
2: Siyaphila njani wena?
4: Hayi ngikhona ukhuluma nomsebenzi bulala ka sayi manager. Hayi ake ngibingelela kakhulu lapho kuNkeshema.
0: Sizwendala.
4: Yeah mfowethu wenza kahle mfowethu umsebenzi wakho mfowethu muhle kakhulu ucula kamnandi mfowethu ngihlezi ngikulalela mfowethu ngiyabonga kakhulu bra wami.
0: Hawu ngiyabongela mntana mkhulu.
2: Yabo manje sekufika uzama nje ukungqinela zama uzothatha indawo yami labathi ngiyabhimba yabo zama. Uze ngesikhathi esright woza la yabo mabasizakele ngama hey woza woza zama angizodlala bona mina hawu
5: ngifuna ukuthi
2: hawu
5: ngifuna ukuthi bengicela umxolele mama womntana nami

0: Hello lang. Hello. Ay, what's ang sumin kita,
1: ma? Ay, nami. Ay, ay, ay. Ugashem, babu ko, makona la estu tu lasi ko, nagushabulu chule.

0: namagugu. Konke ugcine wenze njani ngodaba lesitifiketi sengane?
1: Oh, ngizobuyela kusasa ngiphinde ngiyozama.
0: Awu. Uphinde uyozama kanjani manje? Yaza ngikuzwa mina.
1: Angithi phela ke fanele ngibuyele kusasa. Ngiyozama futhi kumphathi.
0: Hayi. Cha, phela ngididole ukuyozama namagugu. Uyazi kukhona into engingayitholi kahle kulo lonke lo daba.
1: Oh, yazi baba, imini ngiphendwe nganaki. Cha, ngizobuyela umphathi kusasa baba.
0: Oh, ima gugu. Ima, uyangidida manje. Uzobuyela kumphathi kanjani? Kanti awubuyeli nini kuma ingane ukuze uthole ikhadi lengane lela ayikhuluma ngalo.
1: Oh, eh yazi. Baba, ngisho yena phela uma wengane.
0: Noma gugu, yabona ke ngiyadideka ke manje. Kuhamba kahle konke ngalo daba lengane kodwa.
1: Kuhamba kahle.
0: I'm confused.
1: Gonke khamba kahle. Yini ngathi awungethembi nje manje futhi? Yabona ngicela uyekele kumina yonke lento ngizoyilungisa mina.
0: Alright, kulungile kumusho njalo. Lalela. Kuyoba ngcono nje uma konke khamba kahle ngayo yonke lento.
1: Hey. Yazi mina uyangixaka nje Thembi Nkosi.
0: Ngixaka ngani?
1: Usuqale nini manje ukungabaza? Yabona nje indaba yamadoda. Hey.
0: Hayi, hayi noma gugu. Isingena kanjani nje manje indaba yamadoda? Sekusho ukuthi ke sengonileke ngokubuza nje. Ngokubuza nje noma gugu.
1: Hayi, ukuthi nje ngibona sengathi uthi uyangigabaza mina. Nale mbuzo yakho busy nje ungixisha ngayo ayinginiki ukuthula mina.
0: Hayi, lungileke. Ngiyaxolisa akuma ngikhulume kabi. Mina bengiyibuzela nje akukho okutheni. Kuwe yonke lento.
1: Yabo cha bo baba, ukuthi nalapha yana ema office ngangikuzwa nje lokho busy ungibuza. Konke ekhamba kahle, konke ekhamba kahle.
0: Ah, phela kwakufanele ngibuze isithando sami. Uma ngibona lokhu unqikaza umphathi uma ekubuza imibuzo, uloko ngingiza nje.
1: Kwakufanele ngithini uma ngabe naye esebhizi engihlohla ngemibuzo njengapheli?
0: Ufuna uphendule.
1: Phela baba, inkonyane isethuka isisinga lapha kimi. Ngiyaqala mina ukuba umama baba.
0: Okay, ngiyakuzwa. Kona ke kunjalo sithando sami. Manake. Kodwa ke yena umama wengane. Sekwe waxhumana naye ukuze akunike mhlambi imfanelo ke zone ezithinta ingane.
1: Oh, kodwa Thembi Nkosi bakithi uhabanjani kanti?
0: Ngani?
1: Ishilo njengathi yekela kimi yonke lento.
0: Cha, sithando sami ngiyabuza phela. Ukuthi kuhamba kanjani? Nixhumana kahle nomama wengane. Manje yazi angisiboni isidingo sokuthi uzube nolaka kwe yonke lento.
1: Hayi, anginalo ulaka baba.
0: Unani?
1: Nje phela nami ngisemusha kule ndima. Ezinye izinto baba isangidida nami kancane. Yazi ungazuthi nginolaka nje cha kanti ncumalo alukhu la kuyo yonke lento
0: ayo

0: njengoba kade sengishilo ke inkosikazi Nxumalo kudingeka ikhati lengane yaphuma nalesibhedlela ukuze sikwazi ukwenza isitifiketi angingaziphindaphindi inkosi yami
1: hayi hayi Mr. Mkhize ngikuzwile ngiyakuzwa futhi namanje ukuthi phela
0: ukuthi phela ini manje ukuthi phela ini kanti inenkinga la ukuthi ukhulume noma wengane wena kunike ikhati lengane
1: ukuthi manje akuselula ukuthi ngimbone njengoba phela ngingaseke ukusihlanganisayo naye
0: akukho ukuhlanganisayo hayi bo kanti kwenzakalani
1: Chabo, Mr. Mkhize, sengisho ngoba phela wanginika ingane ngoba yena ebona ukuthi akayidingi. Ngeke futhi akwazi ukumelana naye.
0: Lalela we Nkosikazi Nxumalo. Nakuba kunjalo, kodwa phela kuthina abantu isintu lesethu siyohlezi nje sime kanjalo, asiguquki. Noma ingane ngakunika, kodwa phela iyobuya imdingu nina ngelinye ilanga. Akunjalo, mama?
1: Hayi, mina ngibonike kanjalo. Ngoba phela uyena onginika ingane yakhe ngoba yena engayidingi.
0: Lalela we mama njengoba sengitshelile nje ezinye izinto ngeke sizibalekele noma ngingathi wani azijiki njengasi isintu nje lesengikutshela ngaso. Yabona nje kwesinye isikhathi mama Nxumalo kuyofanele ukuthi imfundo sibuye sibeke eceleni. Siqonde izinto njengoba zinjalo.
1: Cha mnumzana anginjalo. Ayihambisani nemfundo neze nje yonke lento ukuthi nje
0: ukuthi nje ini Nkosikazi Nxumalo. Ukani lento ufuna ukuyenza ibe nzima landa ikhadi kumama wengane kuphela nje ngaphandle kwalokho asikwazi ukwenza isitifiketi yini inkinga
1: yabona njena ngibuka sonke lesikhathi mina ngizolokhu ngithi ungathanda nalentombazane engingazi nani ukuthi ngizoyithola
0: laphi ongazi uzoyithola laphi ave kanti nanika ningane nje kahle nomama wengane ngokusemthethweni
1: cha
0: yini inkinga manje
1: Mr. Mkhize impela phela kunjalo
0: pho
1: kodwa phela njengoba sengike ngasho ukuthi lo muntu wayethe ingane akayifuni empeleni nje mina ngamvimba ethi uyayihushula lengane ngase ngicabangela lo mphefumulo wengane ongenacala okuningi ke mina angizange ngize ngisakukhuluma naye angizange ngisanaka lutho emva kwalo
0: hayi ke inkosikazi usuyobuya uma usuhlele kahle zonke izinto ezidingekayo ukuze senzele lengane isitifiketi ngisemsebenzini mina njengamanje njengobona
1: unike
0: ufaye ngikwenze ngiyasebenza la ulayini mningi eminyango
1: Mr. Mkhize yima phela singaxoxa
0: sixoxe ini manje hayibo angeke sengichaze konke kufanele ukwenze wena yini ekufanele sixoxe
1: no sengisho phela ngoba mina eyazi ngibuye ngibambeke emsebenzini manje ngibona kuzothatha isikhathi ukuthi yabona ngilokhu ngifunana nomama wengane ngazi nanokuthi mhlawumbe ngiyomthola nini kuphi uyayibona leyo nto
0: uyazi wena ngixaka angithi umama wengane wakunikeza wena ingane nje kahle khona ebedlela ngithi usho njalo
1: iya
0: ngisho pho yini ke manje engakunika ngikhadi ngaleso sikhathi sibedlela kunika ingane unika ingane uya ke ikhadi
1: no
0: hayi mwesisi
1: njengoba ngishilo nje Mr. Mkhize ukuthi yabona kwaba unganaki nje kwami kodwa ke ngithi asikuyeke konke lokho indaba kama wengane nazo zonke lezi zinto asixoxe nje njengabantu asebekhulile
0: Abantu sebekhulile. Hayi bulalela ngilali.
1: Hayi. Angisho lokho mina. Angisho nje lento ecabangayo.
0: Ukanti usho ini ke? Awuchazi ushoni. Ushoni.
1: Mina bengisho ukuthi uyabona bengakunika nje drink yabo.
0: Ini? Hayi bu. Nawumhlola bu. Uyazenza ukuthi uthini? Ufuna ukungigwazela?
1: Mr. Kizi, yihlisa umoya. Hawu sengaze kuzwe nabantu.
0: Ukungaze kuzwe abantu ini?
1: Yehlisa umoya. Yabona
0: umthetho wakho wena ukhohlakele mfazi. Uyazi mina ngakubizela amaphoyisa khona manje mina. Lengane kusho ukuthi kwayona wena. Uyithole ngokungemthetho. Wisigebengu sasixelele.
1: Cha bo mnumzane, yehlisa umoya. Uyabona lapha mina. Angikhulumi nje ngamasentshana. Kodwa bengizomnika mina into ebheyile.
0: Manaki. Into ebhekile kanjani manje? Awukhulume kahle.
1: Siyakhuluma ke manje.

0: Siyabonana ke nkosazane.
1: Yebo umuntu omthetho siyabonana.
0: Singakusiza ngani ke namhlanje ntombazane?
1: Ngizobika udaba lokulahlekelwa ingane.
0: Ntombazane. Awukhuluma into ephelele. Ilahleka kanjani? Ilahleka kuphi ingane? Kube kwenze njani? Manje mina kufanele ngilokhu ke ngibuzana nawe ngiqhandana nawe. Awukhulume ngizo.
1: Ngangiyobeletha esibhedlela babeThekwini.
0: Ya.
1: Enyangeni ezini ezedlule. Ngathi uma sengibelethile baba umuntu engibelethisa wahamba ngabe sabuya nengane yami. Esibhedlela bathi abamazi lo muntu engithi ungibelethisile.
0: Imake awuyibambe lapho. Bambe lapho. Uma wawubelethela esibhedlela esisedolobheni eThekwini. Yini manje wazobika la esiteshini samaphoyisa eNtuzuma? Engabe wana waya le Durban Central lapho kwenzeka khona isigameko. Durban Central yona seduze nalesigameko sichazayo.
1: Cha baba, mina ngiwala eNtuzuma. Ngangivakashela kwababekazi wami eflatini ngase ngitetela khona baba.
0: Nakuba kunjalo. Kufanele ubike esiteshini samaphoyisa lapho kwenzeke khona isigameko. Manje njengoba ulapha nje, wasibikele isibedlela.
1: Yebo baba. Ngasibikela abaphathi bathi basazokwenza uphenyo lwangaphakathi. Manje ngibona kuhamba isikhathi baba kuthulekile nje endaba ngitshela lutho olicacile
0: ngento. Ya. Bona wenze kahle ukuthi ulisukumele udaba lwakho wentombazane yami. Noma ke wababikela esibhedlela bekufanele ukuthi uphinde ulibike futhi kwabomthetho udaba lwakho. Empeleni nje kwakufanele uqale khona kwabomthetho ngoba phela icala lokulahleka kwengane it's a serious case.
1: Ukuthi ngangisadidekile nje nami baba. Ingakho ngalibeka ngaphakathi udaba kuqala.
0: Manje bathini ke uma ulandela udaba lwakhe sibhedlela?
1: Uma ngibabuza baba balokubebhala becishe nje. Kwesinye isikhathi bavele bethi umphathi akekho usemhlanganweni kodwa udaba lwami ngikhululeke nje usaliphenye.
0: Manje ke awungitshela.
1: Yebo baba.
0: Le ntsambatheka yakho yokulahleka kwengane uyiqale phansi uyicacise kahle ngifuna ukuzwa. Wena wabambisa umuntu ongamazi ingane noma awuchaze nje isuku ukuthi kwenza ya?
1: Cha baba, akunjalo. Angibambisanga nje mina umuntu ingane. Ingane yami baba yahlathwa umuntu owayengibelethisa mina, wangabe sabuya na wathi uyibeka endaweni efudumele baba.
0: Kahleke nkosazana, kahleke. Uyangidida la. Uma uthi umuntu wayekubelethisa ayimeaning unesi?
1: Yebo, ngisho yena impela baba.
0: Manje lahleka kanjani ingane uma ubelethiswe umsebenzi wakho esibhedlela? Kwangathi uzongitshela insumansumane nje la kwengane.
1: Cha baba, kunjalo. Namikho kanye ke lokho kungixaka ukuthi bathe baba basamazi lo muntu engimishoyo mina konke esibhedlela.
0: Hayi. Lento yakho ngeke. Ithanda ukuba sangane kwane nje etsize. Bathi abamazi kanjani sibhedlela manje lo muntu owena othi wakubelethisa. Kanti hawu. Uma efika kuwena lo muntu wafika wayibiza ngokuthi uyini futhi ubani?
1: Wathi mina baba uSister Mthimkhulu.
0: Ya.
1: Kodwa ngathi uma ngisho esibhedlela bathi abanayo umuntu kanjalo bona bamphika.
0: Wena ngesikhathi ufika la esibhedlela wamukelwa uyena lo muntu. Kwakunguye vele nje wayekusiza.
1: Cha baba. Mina ngase ngineinsuku ezimbili nje ngihleze esibhedlela kungabeletheki.
0: Okay.
1: Kose kuthi ke baba ngosuku lwesibili kusihlo.
0: Ya.
1: Waphuma lo nurse wayelokhu enamba baba engisiza. Kose kungena omunye ke usister. Wayibiza ngokuthi uSister Mthimkhulu uyena uzobambela lo ophumile usaye kwenye ward baba. Baba kanjalo.
0: Awuke. Hey, lento awumnye kancane iphakathi kwa Okay. Hayi. Kulungile nkosazana ngiyakuzwa. Konke okushilo ngikubhalile. Nabe ubake nje bekufanele uyobika esiteshini samaphoyisa seduze nalapho owawukhona. Kodwa ke nathi sizokusiza ngokuthi siphenye.
1: Kulungile baba, ngiyabonga umuntu omthetho, ngizolinda.

0: Siyabonga kakhulu ku DJ Zayizo kanti ke momfuna uthi ke 0711510958. Siyabonga nge mix emnandi kangaka naku la sikhona.
1: Ngijenge umzukulu begaqa ongenzeka ukuthi namuhla sengiyacathula phela ngizwa sekhale sami sicathula yazi lokhu yangicasula noma sengikhulile ngeke ngibavumele abantu babe sigimbongi edumile ngoba lokho kobe kubika inkathi edlulile njengezulu edumile uma sendlulile noma indlela engisazoyihamba ngiyibukula ngibavumele babe sigimbongi esakhula hayi siyakhula ngoba umhlaba lokwazibani mhlawumbe kusasa uzongisipula noma sekume sichongweni sentaba izimfamoni sihlale ngimphezu kwaso zisipula mina kangipheli moya mina kangipheli moya noma sezingiphula amathambo kuyosincisha umoya sozangiphula umoya zingibuza ukuthi usho thina ngithi angikhulumi nani ngikhuluma nomoya ngibe ngibheka umoya ngoba kungenzeka ukuthi impumelelo yami ifana nomoya wona ongabonwa kodwa ukuthi awubona kuphika ukuthi ukhona ngakho ngalomphefumulo yimi konto ekhona Edmina kangipheli moya angithi ukuphileni kwabo kuphila bo ekuphileni kwami kuphila bona baphila ngokungibona bese sithiwa ngokubona uthi mina ngifike ngibone bona uthi bangibona bese ngibona nalapha abangaboni khona angithi phela ngibuye ngibone nongaboni yabona kukwenaka ukuthi ufuna ukuphila ngokubona noma ngokubona kodwa ngithi mina siyabo kaphungose kangipheli moya sawubona le DJ
0: upheli moya
1: ayangipheli moya DJ angipheli moya
0: ukubonaka ukuthini
1: ukubonaka ukuthi bafuna ukuphila ngokubona ngoba mina ngifike ngibone bona uthi bangibona bese ngibona nalapha abangaboni khona ngiphela mina ngibuye ngibone ngongabona yabo ngidlala nje ngola yini bese kuphile ukuthi noma sezimphula amathambo ngiyozincisha umoya sozangiphula umoya zingibuza ukuthi usho thina ngithi angikhulumi nani ngikhuluma nomoya ngibe ngibheka umoya ngoba kungenzeka ukuthi impumelelo yami ifana nomoya wona ongabona kodwa ukuthi awubonwa akuphiki ukuthi ukhona ngakho ngalomphefumulo yini ikhona into ekhona
0: agcina umuntu esevuma into angaqondile uyivuma athi ngithani ngivumile ukuthi uqeda ukuvuma manje
1: uqeda ukuyibona emkhuhlane usho ukukujuqa kodwa khona kunjalo
0: ngiyakuzwa eyashaya kodwa
1: sayinjalo nje DK sosibambile asipheli moya
0: Pansphe
1: ngikubuza nje nomunye okhona uyabhala ukuphukuphi kare ngibuka nje ngakubuka makadi sihlangene sisonke nosonkondlo lady uqhamuke endaweni ehlukweni ukuthi abanye besazana 20 years ago senza umsebenzi owodwa nofana apa siyajabula ukubona ukuthi ulokhu ibanjiwe nje kanjalo yonke le
0: June 16 wahamba wafika wadlula magoduka kahle ababegoduka
1: magoduka kahle abanye baqhamuka ku

0: Wena stand up manje. Come on, come on siya emotweni. Was.
1: Kahle phela ngizola ugudlu zifinisha kanjena uzoyilimaza phela.
0: Finisha lento, kubiza ngefinisha lokho.
1: Uyasiza ukuthi uthini manje?
0: Suma olwe, suma olwe.
2: No, but kahle akwenziwa nje
1: futhi. Hayi ungibukela phansi phela, ungibukela phansi lokho okwenzayo. Ngoba nakho ngumuntu wesifazane.
2: Mina ngizama ukukhuza umzola ukuthi ayenziwa lento ayenzayo mfowethu. Ayenziwa lento le.
0: Angikaze ngikukhuze mina ngokungena indaba zomzi wami wena Ntsele. Yezwa. Angikukhuzanga wena phoyisa nje. Ucabanga ukuthi ngiyakusaba,
1: ha? Eh, kwaso kwabuhlungu ube umuntu wesifazane eSouth Africa.
0: Umbuzo wami uthi nihlala kanjani nonkosikazi wami la? Nimphuzisa utshwala ekubeni lo muntu lo yenengane encane. Ha? Ngiyabuza. Usekhohle na ukuthi awela ndingane yami le crash ngoba ulibe lo phuzo lo butshwala bakho mazona.
3: Awukahle kodwa mfowethu.
1: Hey, ngisalelwa yinje endlini.
0: Awu yebo insizwa yenyu. Hey, la ngidlala abantu abengijwayela kambi.
4: Cha, hayi. Ngicela ukuxolisa bakithi ukuphazamisa nokwenza njengoba sekuyilesi sikhathi nje. Bengithi angizobheka lapho ubeauty akekho nako kade ngilokhu ngiyuthi ngiyamfona lo cingo nangemthola bakwethu.
0: Buka phela abafazi bethu umgenge, buka.
1: Hayi bo, ubeauty usheshe wahamba ngoba phela ubefuna ukuyocharge le phone yakhe ebizayo, thina sinayo icharger yakhe.
0: Buka nje into abayenzisa inkosikazi wami lamthambo mfowethu. Uthi ikona lokho?
1: Cha.
0: Uma la majoint la wayimkonkothele ezodakisa abafazi bethu mina nobusuku.
1: Cha. Hayi kodwa mzolo. Udlala ngami ke ngoba nje angizange ngilande umuntu ukuthi azophuza angazi ke singena phi ke umkokotelo
0: nansi ke lento iyayikhulunywa isilo lo uma yithini kumele ivalwe lemkonkotelo yama joint
1: uyaqhubeka nokungisukela mzolo
0: namanga yini namanga nawo nje license
2: hayi hlisa umoya hlisa umoya mzolo hlisa umoya
0: wena umthetho wena nansi
2: ngiyacela uhlisa umoya
0: kepha nawo nje utholakala kuzona zonke le ndawo lezi ezingumbulalazo
1: Ngenzeni mina ngempela bakwethu.
0: Ngenzeni.
2: Uzokholani?
4: Hayi, ngenza kwethu kahleni, kahleni bakwethu kahleni.
0: Ehlisana
4: umoya bafuna.
0: Yebo ngidina ngabe.
4: Hayi mabutho ehlisana umoya, ehlisana umoya.
0: Ufunelwe esikoleni sengani yami la kuthi hayi, angizolanda ingane ayilandiwe. Mina ngazi ukuthi ingane yami ilandiwe. Kanti bavalela unkosikazi wami laba mgcinqa ngotshwala.
4: Hayi ehlisana umoya.
1: Kahlona nje iqinise.
0: Shut up wena man, shut up kula. Vala umlomo wakho.
2: Kahle mzolo kahle, ehlisa umoya.
0: Ngizokuthatha la wena.
2: Oh, bazungchela, bazungchela,
4: ihlisumoya. Ayenzo lento yenza uma kuhlisumoya.
2: Ungchela,
1: uronki nje kodwa solo ngalento ayenza.
0: Ihlisumoya. Zonke kwenze njani? Ngingena la lo dot ubhizi ubamba nonkosikazi wami.
2: Ngingekho ke
4: mzolo. Eh, mzolo, mzolo asambe futhi, asambe mzolo, asigoduke mzolo, asambe
1: futhi. Imina lo masethu bekade baphuza. Nginamanga ntsela. Akitshela ukuthi umfazi womuntu lo dasa naye kanje.
2: Ngiyakuzisana.
4: Kodwa futhi wenza kanjani into efana
0: nalelo? Ngiyakujelela lo uyangijelela.
4: Hayi mfuthu hayi. Hayi mfuthu hayi. Yehlisa umoya mfuthu kahle
2: kahle.
4: Asambeni mfuthu asambeni.
0: Asambeni. Ngingani umazondo lo umvalele ekamelweni
4: manje. Thatha umama mfuthu. Thatha umama mzolo
1: sahlele ekamelweni mzolo. Ngoba phela umkakho uthenga usahlele. Futhi usayiphuzela
0: yena
1: manje uthini ke mina
4: mzolo mabusho futhi thatha unkosikazi sambe futhi
0: umvalele la
2: ngiphokolo leli
0: umvalele kule mbi woba

0: hayi hayi uyabona ke thabana hayi nayo ke ke yabona ke iyona ke definitely sicabanise leni
1: hayi
0: baby hayi ayikho nje indaba hayi ayikho indaba kasoli thabana uyabona utsweni thabana uyabona uyangikhohlelisa manje logwayi wakho
1: okay sana sam ithi ngikhumele phandle ke
0: la khona upemelani vele ngampela vele ngoba uyazi nje ukuthi ugwayi ulamaphapha waqede nya bathi futhi le nto le yenza umdlavuza hayi cha eh baningaba abantu nje ababula ukubhema thabani
1: eyi ngiyakwazi lokho sithone sami kodwa nje sengenza ukujwayela nje phela nami
0: Tswa futhi le ntuzo nje engiyihogela iyona impela ingozi hayi tsabane mina ngifuni nje ukuthi ngifinise mncane please
1: hayi ngicela ukuvele ngisase ngocisha
0: hayi mshungu
1: hayi ngiyawucisha ukuthi nje usungenza ngakujabulela ukubhema naku manje futhi awusafuni ukuthi ngiphume futhi awuphephisa sana sanxese ngasengathi
0: ukuthi nje bese sihleli kamnandi ke hawo manje sekumele sihlukanise ugwayi baby hayi anyway ngiyabonga baby ukuthi ungihloniphe
1: ayi ake sidluleke lapho sana sami indaba ye container imi kanjani
0: hawo phela bona ke lapho ke sana sami yakhona hayi yakhuluma ke lapho I can't wait nje ukuthi uqale umsebenzi njengoba nje sikhona ne container sana sami sekusela ukuthi nje sifake izinto zokusebenza I really cannot wait
1: hey angithi uyazi ukuthi abantu abaningi balapha ekudimba amakhanda bawenza le emoli
0: nakithi exactly ngingakho ke nami ke ngiyisondeza ke saloon yabona nje le saloon yami ngifuna ukuthi nje ibe sezingeni nje ngampela eliphezulu ukuze bekukhohlwe nje indaba yokuyale umamoli
1: hey bengithi ngizosho njalo ke nami sithando sami yazi ngizimisela nje ukuthi ngifake imali kulomsebenzi ukuze wonke umuntu walapha edimba ezoyazi le container
0: Oh, sana sam, ngiyabonga. Bengazi ukuthi ungicabangela izinto ezinhle kanje na.
1: Ah, kanti ke kumele ukuthi uzibonge wena ngemsebenzi yakho phela le.
0: Ngiyabonga umsebenzi wami manje.
1: Hawu. Hayi. Sidubeke lapho ngoba ungayitholi ndawo.
0: Hayi suka. Oh.
1: Usufuna ngichaze zonke izinto eziningi lezi hayi kuzomela kwenziwe nezinzipho ke.
0: Zingasala kanjani nje sana sami inzipho ibu. Jesu. Phela noma ikhanda lingaba lihle kanjani kodwa buni inzipho baby. Masizimbi hayi ziyalona shem.
1: Hayi kufana nomuntu wesilisa nje sithando sami oqoka isude enhle kodwa izicathulo zingapolishiwe nomgugila.
0: Ngiyonakala.
1: Ngiyonakala. Hayi izolunga lento phumla mina ngiyakutshela. Ngiyathemba nje ukuthi uzoshaya into ecokene.
0: Ah uyangazi. Thank you.

0: Hey, uyabona nje msisi sengiyayisola ngempela ke mina manje. Bengazi nje ukuthi kanti sengidonsela amanzi ngomsele.
1: Cha, asikho sizosuyisola.
0: Ngamanye amazwi nje wena ulibone iphutha kulento oyikhulumayo. Uright nje ngokuloku ngigxeka kanje.
1: Cha, angigxeki. Angigxeki Zara, angigxeki. Empeleni nje ngiyajabula ukuthi ungithengele isipho esihle kanje. The only thing engikhala ngayo imali lesisipho.
0: Angithi ngakho ke nami ngithi ngiyayisola. Ngoba nje ungixekela ukuthi ngikuthengele into enhle
1: ebizayo.
0: Vele kumele ibize nje ngoba yinhle and iquality leni. Isono sami nje ukuthi angicabangela ngeinto enezichip. Hayi sengiyokwazi ke bandla nangelinyila ngokuthi mengabe ngifuna ukusurprise nje ngesipho kuzomela ukuthi ngiye endaweni edayisa izinto ezichip. Angihleki.
1: Cha, kushuthi ke angixolise
0: ukuthi. Hayi, ungaxolisi. Hawu, phela vele siyabantu asifani. Sine taste engafani. Mina ngisuke ngakucabangela nje into enezingcono kanti wena ubuyivunela ubhatata nje wale market.
1: Eh Zara kahle usuyaphakalazaka manje. Mina ngizama ukusiza wena la.
0: Ungisiza ukuthi kube njani?
1: Mina ngibona ukumosha imali lento yenzayo kodwa Zara, serious nje.
0: Okay, angibuzi. Kunani mengabe ngiyimosha? Kanti kabani le mali esikhuluma ngayo ngoba phela vele imali yami.
1: Cha ngiyazi imali yakho. Lokho ngikwazi kahle.
0: Nje. Manje pho kunani ke mengabe ngiyimosha? Mina bengithi ngenzela wena into enhle msisi. Ukukutshengisa nje uthando lwami kepha wena uzongitshela izindaba zokuthi ngimosha imali.
1: Okay. Kungenzeka ukuthi angikhulumanga kahle mangithi umosha imali. Ngiyaxolisa ukuthi ngibe ngendlela engibe ngayo.
0: Umsizo uyishilo uyazi lento ngezwe futhi. Manje skephe isidingo sokuthi lokhu uyiphindaphinda kuyiphindaphinda. Heyibo manje sengathi ngibulela umuntu ngokutshengisa uthando. I know akusiyona ke nje indlela yokubonga le.
1: Hayi mbuzo Zara. Sewahlala phansi nje noma wakho wabonisana naye ngendaba le mali yakho.
0: Sibonisana ukuthini?
1: Hayibo.
0: Uyazi umsisi, ngicela ukukutshela nje ukuthi uma wami akahlangene nokuthi imali yami ngiyisebenzisa.
1: Cha, mina ngikhuluma ngokubonisana Zara.
0: Ukubonisana lokho okushoyo noma ngabe yini enye. Ayikho into ezohlanganisa uFatima imali yami nami esentensini elilodwa. Hayibo. Usubuyela kulomqondo wakho ukuhlangana noFatima manje ngabe?
1: Cha, kahle. Musuyibeka kanjalo.
0: Ngibeka kanjani?
1: Umuthi ngihlangana noma wakho?
0: Vele kanti?
1: Lalela Zara. Ukuze uthi umuntu ukade thola imali eyiningi. Iyakhulazi lawo kade besuke bele imali eyingozi zeimoto.
0: Angibonaki nje mina labo bantu ungangifanisi napho. Ungalinge nje ungifanise napho. Angisona phela mina isilimi. Ngiyazi ukuthi imali kumele isebenze kanjani.
1: Kodwa ke Zara kuyokusiza ukuthi ukhulume noma wakho. Ukuze phela azi ukuthi
0: uphathe. Hayibo. Angazi noma uyazini ukuthi uma unesi.
1: Ngiyakwazi lokho.
0: Manje eh okusho ukuthi phela akasiyoni financial advisor.
1: Hayibo.
0: Bakhona abantu abaqeqeshelwe lowo msebenzi. Uma ngifuna mina ukululekwa ngemali, ngizoya kubantu abaqeqeshelwe lokho. Hayi umuntu ofuna ukukhokhela izikweletu zakhe aphinde athenge nemoto ngemali yami.
1: Hayi bakwethu.

0: Uyabona nje ngampela ngampela umuntu into afana ayisebenze manje ile yokumarket ibusiness lami. Kaphandle kwalokho nje kuzosatha isikhathi eside ukuthi abantu bazi.
1: Hayi, ubala lolo sando sami, ubala.
0: Hayi, bendaba ukuthi ubala baby ngoba phela ukumaketha kuyona nje into elula.
1: Uyazi sando sami into ebaluleke kakhulu umune business yinye nje pho. Yimpatho.
0: Oh, okay.
1: Uyabona ukuphuma la utshela abantu ukuthi sewunebusiness leyinwele neyinzipho. Akusiyona nakancane nje inkinga lokho. Wonke umuntu futhi angakwenza nje lokho. Kepha indaba isekuthini? Lo muntu oyedwa ozofika uzophatheka kanjani?
0: Hayi neqiniso yingalapha phela.
1: Ngisho noma kungafika abantu abawu 100 sithanda sami ngelanga lokuqala. Into ebalekile ukuthi uma bephuma la baphuma nani? Uzokubona kanjani ukuthi umuntu umphathe kahle noma umphathe kabi?
0: Awu ngizobona phela ngokuthi mhlawumbe ahleke yabuhlaba something like that.
1: Sana sami kusho bani ukuthi umuntu mehleka usuke ejabulile usuke phatheke kahle? Ukuthi umuntu uphuma la ehleka akusho ukuthi usuke ejabulile.
0: Hawu.
1: Umuntu angaphuma ehleka ngobenza nje kodwa nje ngaphakathi usuke sesithathile isinqumo sokuthi mhlawumbe
0: uzobuya nini noma uzobuya yini.
1: Ehhe. Bakusulanike sana sami ngokuba uhlakaniphile kangaka nje sithando sami. Kuzobonakala ngokuthi babuye futhi phela lawo abantu abawu 100 bezokwenza amakhanda. Yingakho ke impathi ibaluleke kakhulu kunayo yonke enye into ebusinessini sithando sami.
0: Hayi ngiyavuma sana sami shothi nami kuyomele ngibone sekubuya abantu abawu 99 ukuthi kushuthi khona engikwenzayo wrong. Hayi kusho ukuthi ngempela ngempela umuntu kuzomela ancike impela ngoba hayi uqeqesho nalo impela.
1: Hayi ayikho nje into enzima la sana sami ukuyitshela nje ukuthi uzokwazi ukuphatha kahle abantu uzobona nawe kuzozenzakalela nje.
2: Impela uzosindisa shadile indaba usalele.

0: Right, yeah, DJ Bongs. Brother, kunjani?
1: Hayi siyaphila, siyaphila, siyaphila.
0: Hey, madoda, sikhona mfowethu. Uyabona usukhumbuze uthandwa. ese lapha eDUT.
2: Yeah.
0: Dala ngosiyami esemncane. Yeah.
2: Hey,
0: uthanda.
2: Ungumthuli ngabusaqhubeka nje. Ngabusaqhubeka ngisayingani.
0: Yeah. Sasa sikhona ngithi nase sibambileke khona la ekhaya.
2: Khona la ekhaya.
0: Oh, sasa sikhona phela.
2: Mina
0: ngisafunda. Bongs mfowethu, iminyaka ingaphezulu amashumi amabili nanhlanu manje uyibambile endimeni yeyikaqeda isizungu ethekwini namaphethelo eKwaZulu Natal iSouth Africa yonke. Mfethu, kuthini ukubona usuhambe ibanga elingaka usulana namhlanje?
1: Yeah, ngazi, ngibonga uNkulunkulu ngoba phela umshini uyacima, uyawazi. So wamusadumu umshini shothi usangigcinile.
0: Uyayibona indaba?
1: Yeah.
0: Ah, kunjalo mfethu, kunjalo impela.
1: Yeah.
0: Yeah. So njengoba ubungaza nje ke iminyaka e-25 usendimeni, uthe cha akuqhamuke manje ke nokunye okuzosiza ke abantu ke kakhulukazi abaningi abasebasha bekwazi ukuthi bangene nabo endimeni yezomculo yekaqeda isizungu. Awusichazele kabanzi.
1: Ngiqale istudio camp ngoba nginezathu nami zokuthi ngiqala umculo ngakho kwamele ngigibele amabhasi ngiye kogoli ngiyofuna usizo ngoba sasingenabo abantu esizocela kubona usizo nomuntu ozosibona ukuthi hayi ngathi la ikhona le talent noma basinikeze ichance. So ngathi ukuthi mina ngoba nami sengenze kakhulu umculo and umculo wami awukazi washaya eceleni, so ngingaba umuntu o-right for ukuthi ngisize la ngizokhona ukufinyelela ekutheni ngisize khona. Ngase ngiqala-ke i-studio camp njengoba bengiqalile ema-Runhill. Ngithukile cause nami bengiqala nje ngephokotho lami nami lento yothando ngithi hayi othi ngiyenze lento. Abanye sebengibamba ngendlela abafuna ukufaka usizo, bafuna abayibona lento ibalulekile. Ngokuyenza kwami kanti ngeze kufika abantu abawu-100 abaculayo. Sihlale kwazi lasho kuphela usuku. Abanye ngifike nabo la e-studio nibona ukuthi hayi ukuthi lo ungazuthi uzokhuluma imuvi ngathi usekhathele leli khehla leli lenzi njani.
0: Amanye amathalente lawo abafundulwe khona lapha kwaNingizimu.
1: Yebo, yebo.
0: Yeah, my dog.
1: Yeah. So, yeah. Ngoba I believe ukuthi maninga ama talent especially moya kule ndawo leza komakhaya abalabo bantu bonke abanakiwe.
0: Yeah.
1: Fanele umuntu azaze eThekwini asondeleThekwini kuze kuyima beqala ukuthi hayi bambona noma umunye umela eGoli. No, mina ngiyivala ke leyo manje. Ngoba mina ngiyakubona abantu mengisuka nje njengoba ngisuka eMaranil. Esilandela siyalema nguzu bangicelile ukuthi Bongs sayithanda into eyenzayo yokunakekela izingane, wenzela ukuthi izingane ingaze ingene kwenye impilo kanti umuntu unetalente. Siyacela uze ngala eManguzu so usinikeze i-date. Sesihlelileke ngizoyikhipha i-date yaseManguzu. Uma ngisuka eManguzu futhi ngiqhubulekela kwenye indawo ngoze ngiyiqede yonke i-KZN. So ozizayo ukuthi iphakethi lakhe ligcwele liyachichima. Angithinte bandla, angiphelezele kule ndlela yami yokusizwa iy'ngane zethu ukuthi ingaze iwelele kwiy'dakamizwa noma zenze into ey'wrong.
2: Manje Bongs, ese-studio camp le eyakho mhlawumbe njengamanje umuntu uyayibuza ukuthi eyi kufuneka abacula kuphela na, or mhlawumbe uma kuthiwa nami ngumdidiyeli ngiyabhala nami ngiyakwazi ukuba ingxenye yayo?
1: Ya, into ehlangene nomculo umuntu obhalayo uproducer. Yes, yamdenga ngoba bakhona abantu abakwazi ukucula kodwa uthola ukuthi akwazi ukubhala. So nalo obhala ubalekile uyipart and parcel ale studio camp. Yeah.
2: Okay.
1: Yeah.
0: All right. Nokuyezwakala mfowethu. Sengifisa ukumaganga ukwazi laba ofike nabo bonke ukuthi njengoba bela bona benzana ake ngibabingelele sanibonani.
3: Yebo sanibona.
0: Ninjani yaphila?
3: Siyaphila
0: nje. Ngicela nje usondele mfowethu, usondele impela nje. Yeah.
1: Uyacula, bayacula ke la, bacela bathi kudedela.
0: Ngifuna ukuza impela, ngiqala ngayo mfowethu ngaphambi thinge lapha na ku dadewethu. Ikhamba bani baba?
3: Ah, uSenzo.
0: USenzo. So uthema uzwa nge-studio camp sika bonke soshona khona.
3: Ah, ngezwe nje ekuseni ngoba ngasendelwa umunye wabafowethu.
0: Yeah.
3: Ethi ngibona la ku Instagram uDJ Bongs upostile into kanje. Bathi singenza kanjani? Simpiwe umunye mfowethu nje usimpiwe akambo. Singenza kanjani? Ngathi mina nginamali la. Ngathi ngizokuthumelela imoto lapho hamba.
0: Ekhakuphi?
3: Ngisetonuti.
0: Okay. Yeah.
3: EMaranhill. Ngathi ayizokuthumelela imoto lapho hamba. Wathumela imoto ngafika ngakugeza same time mangifika kwafike kruthi kwahambelana kwaba ngokuhle.
0: Okay, wafike wenzani lapha nale kwenze wala namhlanje?
3: Hayi ngafike ngayicula.
0: Hawu awungithi kancane nje mfowethu, i minute.

0: 누구야?
1: 아이 뭔 숨바다 아이
2: 아이
1: 아이 나 니 탤런트
2: 야 하하 아이 나 시야봉 시야봉
1: 시야봉 아버 텔밤 내서 나쫄아 감난지
2: 야 오야이자 렌트
1: 아이 라라라라라라라라라라 bongsimfethuna zilaye ingane encane ngiyazi ukuthi vele uzoyikhulisa nje yabona mhlawumbe ama tips nyana eindustry ngoba ke mhlawumbe zona kanye singathi mhlawumbe asinje ngikhiphe ihit eyodwa mfethu ungaduma sikhale kodwa wena uyazi ukuthi umculo awusiwa kuphela nje ukuthi uzoshaya ihit eyodwa bese uyaduma khona ibhizinisi phakathi uthini kubantu abasazoza kwicamp yakho kubona ukuthi abangazeli ihit
3: Ngizobafundisa ukuphila nje nokuhlonipha kwi-industry nokuthi kuze uhlale isikhathi eside njengathi kumele wenze njani. Angithi kuzobe kuyingane zami vele. Hayi ukuthi sizohlangana nge-studio camps sisahlukana. Mengiqeda okay, ngiqala ngokuthola i-talent ngithole. After that mase ngiyaba record. Let's say mengisemangozi. Ngizohlala emangozi isonto lonke ngifika ne-equipment yokurekhoda yonke into. Akekho umuntu uzothi hey mina fanele ngigibele ngiye eThekwini nana. No, siyayiqeda nje indaba lapho. Ngakuthola ukuthi uyacula ngikufaka eboxini. Ngakuthola ukuthi uyacula ngikufaka eboxini. Same time the next day ngiyaba recorda bonke. Isonto lonke ngiqedile ngomangozi ngiyaphuma ngiphethe ama-hits lapho asemangozi. Ngangazi nge-hits angigeji. Moshaya icele ngithi home ngapha esayidini. Ngizomunye. Isikhathi asikho.
2: Ngiyaphuthuma
3: and then mase ngiyabathatha ngiyobakhiphisa uvolume 1 no studio camp.
2: Okay.
3: It means yoba in ingaka kuzoba no volume 1, volume 2, volume 3, volume 4. Ngize ngiwelele ko Eastern Cape ngoba phela njoba iTSA ayisho KZN. So nakhona kwezinye indawo ngizoba nikeza ithuba same tube.
2: Okay.
3: So nje into enkulu le inkulu kakhulu ngalendlela ukuthi abantu vele into moyiqala bayibuka bangayinaki up until babona ibhane lisuka ukuthi hayi kuyahanjwa.
2: Niyazo kwenza kwethu. Nizwela ngithi.
0: Hayi number 1.
2: All the best bafowethu sinifisela kuhle.
1: Kunoza kwethu la we DJ Bongs. Okwazi kudala. Uthi nje ufuna ukuthi tam tam nayo kancane. Isa kwethu nangu.
3: Awungozana lo. Yeah.
1: Ikhenya kandengezi.
4: Dos give bekufuna nje ukudlulisa ukubonga ukuthi uphakamisa indawo yakithi kangaka. Ungathi musu uyiphakamisile nawo usule phezulu. Wase ukhumbula emuva ukuthi cha akwe ulanda abanye unibanikeza ithuba leli nawe owalithola. Hayi futhi lokishi lethu la kandengezi kuphela kodwa nje indawo yethu yonke yasemaranini. Yikhiphela lento yenzayo mfowethu.
2: Nasezolibomvu.
3: Hayi siyabonga nje.
4: Awukubala nozolibomvu
2: mpela. Awu madodana.
3: Chacha uyakutshela ungqo ukuthi besihlala lapha ekhaya kube yabona.
2: Yeah.
3: Ngihlale kakhulu nje kangcono mhlamba iminyaka nje bese ngifana nomfana wakhona. Besuke sisuke kanti engezi singenako ukudla siwokhe. Shange nyawo siya edozen nokusiyodla kagogo mase siyaboya.
2: Awu madodana.
3: Njengoba umbona nje ungcwele cause nami ngijabulela ukuthi hayi at least ithukuthuku zethu siyayibona.
2: Uyayibona indaba. Ah siyabonga man. Yeah. No, tiube siyabakhulu mfethu yezo. Nanokuthi wathi ube sesiyabonga nje nanokuza ukuthi kade mase liphelele leli igama uNgcosana phela wanqaba webonga ukusitshenti uNgcosuka ya Ngcosana siyabonga Ngcosana
1: sasigoqa nje
2: siyabonga
1: sasigoqa nge DJ Bongs mfowethu nje elakhona kugcina nokuthi nje mhlawumbe abantu ke abafuna ukuthi nabo bangenele benze njani
3: okubalulekile nje kunako konke ngoba phela nami angiyena uSoul Cares nangubongs nje umuntu ophilayo ngihlala nama center buyashort obona ukuthi mhlawumbe le movement engiyenzayo uyayijabule noma uyayithanda kule igwile ekhona la eSouth Africa sicela ukuthi nize silekelele sizene ingane siyabonga
2: Mbet, siyabonga. Enkundleni zokuxhumana abakuthola kanjani?
3: DJ Bongs nje ake khomunye umuthi is real DJ Bongs ngiyaqhanja.
2: Yeah. Hawu madodana. Hola Bongs. Anela Mantombazane wena social media?
5: @_anelamantombazane x on Instagram and TikTok @anelamantombazane.
2: Yeah. Mbet.
6: Oh, Senzo Mkhize RSA.
2: Senzo Mkhize RSA.
6: Senzo M RSA.
2: AKA John Legend. Thank you. Lalelo wosiyanda. Yathi cede ukthrowa ubongisika dishat.
1: Yeah.
2: Uyayazenga ngochomo ukuthi ayakudlala. Yasiyenze nje ividiyo. Yathi hayi bafana sesishadileke thina sisaze ukubeka ekitchen. Sesovele silunguze sithi wemama khona lana. Lapho mama.
1: Lapho mama. Bongs. Bongs. Bongs. Bongs. Ingoma yakhentsha le. Ile ne? Yiyo le. Yiyo. Le. Awuyisakaza. Awuyintroduce.
2: No, DJ Tira ne?
3: Yeah, ngihamba no Tira.
1: Introduce ingoma yakho.
3: This is DJ Bongs, Mr. Koragore. Do not call me Die Hard. Ngihambi ngedwa ngihamba noma Koya Bering. Chiki chiki cha.
2: Iphuma nini?
3: Hayi phuma kusasa, phuma kusasa.
2: Yey.
3: Sasa ngo-type futhi uyaphuma.
2: Lalela. Azam.

0: Pizza. Try something amazing.
1: Oh, push it.
0: Mlaleli, ukhosi FM lukwethulela nangu umdlalo womoya osiqhawuqhawu osihloko sithi Ihlazo esubhalelwe uNtombedle Dlamini.
2: Episode 3.
3: Ngiyathemba ukuthi ukuthokozela ukuhlala ekhaya kwesikhashana njengoba kade usathatha ikhefu nje.
4: Hayi, ngike ngaphumula kancane khona.
3: Hayi bo, ngiphuthume phela. Unjani umuntu wakwaMoshi? Oh, crazy yami.
4: Uyaphila, oh, uphila kahle kakhulu.
3: Bakithi.
4: Hey, oh, ukuthi nje nginovalwa.
3: Hayi, awukahleke. Uvalwani manje? Hawu, ngathi nayo uzokuthola nje ukubizwa ngomama. Hawu,
4: bo,
3: musugaga.
4: Akusho lutho lokho. Phela nawe uyazi ukuthi inhliziyo enecala ayitholi ukuphumula.
3: Hawu, hawu, hawu, kahle, kahle, ubugwala. Hayi bo, hawu, kathi usuwele ngaphesheya.
4: Hayi bo,
3: kodwa phela umshiye phela intombazane, ishiye phela yona nje.
4: Hawu, bakithi ngimshiye kumama, nkosi yami. Bengabuye ngimshiye phi nje phela.
3: Hayi bo, hawu bo, awungitshele. Utheni yena uzamukele kanjani iy'ndaba zokufika komuntu omusha?
4: Hayi bo. Abe jabulile.
3: Namanga.
4: Hayi buthula.
3: Ehhe.
4: Hayi, nami bengingathembi nje ukuthi uzomamukela. Kodwa noma kunjalo-ke phela-ke, kufanele ngimtholele uNeli azohlala naye.
3: Hawu, nje uthi umamukelile, manje uneni, wani manje, inexakayo, sungazikhokhela umuntu, ekhona.
4: We, hhayi, anginayo-ke mina ingane nje ezolokhu inyonkolozo babongile.
3: Hawu, unandabani wena? Waphele ebihleni noma wakho, ngathi uma wakho nje nawe.
4: Nakuba kunjalo kodwa phela, ikubo laphayana ubabongile.
3: Ayi bo, khohlwa iy'ndaba zosikwiza. Yabo uma ngabe uwaphika nalokho, wesisi, ngiyachazela mina, ungashonelwa yilanga.
4: Uyasho nje ngoba umazi.
3: Ayi, asikhohlwe lowo. Manje-ke uthini ngomhlomulo wami, kusami kanjalo angithi?
4: Angithi inkulungwane ey'nhlanu umhlomulo wakho.
3: Yes, monthly, angithi usakhumbula?
4: Yes, hawu. Ungakhohlwa kanjani, ngiyakhumbula.
3: Ngcono-ke girl, ngcono. Angibone ngathi phela usuthanda ukunqikaza, ngiyakwazi phela wena.
4: Ah, lutho sisi, ukuthi nje kuningi. Nezinye-ke nje izinto-ke phela ey'qondene nami, uyabona?
3: Cha, phela bese ngisho nami ukuthi ungahlulwa nje 5,000 phela kwenyanga.
4: Hawu,
3: ikwenzela umsebenzi ongaka, oh.
4: Hayi, ngeke mnganami, hawu, ngiyenze mina leyo nto enjalo. Phela wena, ungenza umuntu.
3: Hawu, yebo. Ngempela mngani, hayi bo, akubona umdlalo leyanto. Unokubizwa ngomama nje, akuyonto encane sisi.
4: Kona-ke uphi umama wengane? Anikezwa nje lutho ukuthi azikho yini mhlawumbe inyathela ayithathayo?
3: Asikezwa lutho. Heyi, heyi we o, heyi wawungasibona isilila esidinda. Engazi nokuthi ubelethi sobani. Ngiyachazela. Heyi bo, angiyazi nje mina.
4: Hayi cha, kodwa phela yeyi. Hey, sayishaya leya mpahla.
3: Hayi bo sisi.
4: Yes, sashaya uthula msindo
3: wethu. Lalela.

0: namagugu. Konke ugcine wenze njani ngodaba lesitifiketi sengane?
1: Oh, ngizobuyela kusasa ngiphinde ngiyozama.
0: Awu. Uphinde uyozama kanjani manje? Yaza ngikuzwa mina.
1: Angithi phela ke fanele ngibuyele kusasa. Ngiyozama futhi kumphathi.
0: Hayi. Cha, phela ngididele ukuyozama namagugu. Uyazi kukhona into engingayitholi kahle kulo lonke lo daba.
1: Oh, uyazi baba, imini ngiphendwe nganaki. Cha, ngizobuyela kumphathi kusasa baba.
0: Oh, ima gugu. Ima, uyangidida manje. Uzobuyela kumphathi kanjani? Kanti akuyeleni kuma ingane ukuze uthole ikhadi lengane lela ayikhuluma ngalo.
1: Oh, eh, yazi. Baba, ngisho yena phela uma wengane.
0: Noma gugu, yabona ke ngiyadideka ke manje. Kuhamba kahle konke ngalo daba lengane kodwa.
1: Kuhamba kahle.
0: I'm confused.
1: Konke kuhamba kahle. Yini ngathi awungethembi nje manje futhi? Yabona ke ngicela uyekele mina yonke lento ngizoyilungisa mina.
0: Alright, kulungile kumusho njalo. Lalela. Kuyoba ngcono nje uma konke kuhamba kahle ngayo yonke lento.
1: Hey. Yazi mina uyangixaka nje Thembi Nkosi.
0: Ngixaka ngani?
1: Uqale nini manje ukungabaza? Yabona nje indaba yamadoda. Hey.
0: Hayi noma gugu. Isingena kanjani nje manje indaba yamadoda? Kusho ukuthi ke sengonileke ngokubuza nje. Ngokubuza nje noma gugu.
1: Hayi, ukuthi nje ngibona sengathi uthi uyangigabaza mina. Nalimbuzo yakho busy nje ungixisha ngayo ayinginiki ukuthula mina.
0: Hayi, lungileke. Ngiyaxolisa ke uma ngikhulume kabi. Mina bengiyibuzela nje akukho okutheni kuwe yonke lento.
1: Yabo cha bo baba, ukuthi nalapha yana ema office ngangikuzwa nje ulokhu busy ungibuza konke kuhamba kahle konke kuhamba kahle.
0: Cha, phela kwakufanele ngibuze sithandwa sami. Uma ngibona ulokhu unqikaza umphathi uma ekubuza imibuzo ulokhu ngingiza nje.
1: Kwakufanele ngithini uma ngabe naye esebhizi engihlohla ngemuzo njengapheli?
0: Kufanele uphendule.
1: Phela baba, inkonyane isethuka isisinga lapha kimi. Ngiyaqala mina ukuba umama baba.
0: Okay, ngiyakuzwa. Kona ke nginjalo sithanda sami. Manake. Kodwa ke yena umama wengane sekwe waxhumana naye ukuze akunike mhlambi imfanelo ke zone ezithinta ingane.
1: Oh. Kodwa Thembi Nkosi bakithi uhabanjani kanti?
0: Ngani?
1: Ishilo njengathi yekela kimi yonke lento.
0: Cha, sithandwa sami ngiyabuza phela. Ukuthi kuhamba kanjani? Nixhumana kahle nomama wengane. Manje yazi angisiboni isidingo sokuthi uzube nolaka kuyo yonke lento.
1: Hayi, anginalo ulaka baba.
0: Unani? Nje
1: phela nami ngisemusha kule ndima. Ezinye izinto baba isangidida nami kancane. Yazi ungazuthi nginolaka nje cha kanti inqumalo alukhu la kuyo yonke lento.
0: Hayo

0: njengoba kade sengishilo ke inkosikazi Nxumalo kudingeka ikhati lengane yaphuma nalesibhedlela ukuze sikwazi ukwenza isitifiketi angingaziphindaphinda inkosikazi
1: hayi hayi Mr. Mkhize ngikuzwile ngiyakuzwa futhi namanje ukuthi phela
0: ukuthi phela ini manje ukuthi phela ini kanti inenkinga la ukuthi ukhulume noma wengane wena kunika ikhati lengane
1: ukuthi manje akuselula ukuthi ngimbone njengoba phela ngingaseke ukusihlanganisayo naye
0: akukho unihlanganisayo hayibo kanti kwenzakalani
1: cha bo Mr. Mkhize sengisho ngoba phela wanginika ingane ngoba yena ebona ukuthi akayidingi ngeke futhi akwazi ukumelana naye
0: lalela wenkosikazi Nxumalo nakuba kunjalo kodwa phela kuthina abantu isintu lesethu siyohlezi nje sime kanjalo asiguquki noma ingane ngakunika kodwa phela iyobuya imdingu nina ngelinye ilanga akunjalo mama
1: hayi mina ngibonike kanjalo ngoba phela uyena onginika ingane yakhe ngoba yena engayidingi
0: lalela wemama njoba sengitshelile nje ezinye izinto ngeke sizibalekele noma ngingathi wani azijiki njengathi isintu nje lesengiktshela ngazo yabona nje kwesinye isikhathi mama Nxumalo kuyofanele ukuthi imfundo sibuye sibeke eceleni siqonde izinto njoba zinjalo
1: cha mnumzane anginjalo ayihambisani nemfundo neze nje yonke lento ukuthi nje ini
0: nkosikazi Nxumalo Kukani lento ufuna ukuyenza ibe nzima landa ikhadi kumama wengane kuphela nje ngaphandle kwalokho asikwazi ukwenza isitifiketi yini inkinga
1: yabona njena ngibuka sonke lesikhathi mina ngizolokhu ngithi ungathana nale ntombazane engingazi nanokuthi ngizoyithola
0: laphi ongazi uzoyithola laphi ave kanti nanika ningane nje kahle nomama wengane ngokusemthethweni
1: cha
0: yini inkinga manje
1: Mr. Mkhize impela phela kunjalo
0: pho
1: kodwa phela njengoba sengike ngasho ukuthi lo muntu wayethe ingane akayifuni empeleni nje mina ngamvimba ethi uyayihushula lengane ngase ngicabangela lo mphefumulo wengane ongenacala okuningi ke mina angizange ngize ngisakukhuluma naye angizange ngisanaka lutho emva kwalo
0: hayi ke inkosikazi usuyobuya uma usuhlele kahle zonke izinto ezidingekayo ukuze senzele lengane isitifiketi ngisemsebenzini mina njengamanje
1: ukubona
0: unike ufaye ngikwenze ngiyasebenza la ulayini mningi eminyango
1: Mr. Mkhize yima phela singaxoxa
0: sixoxe ini manje hayibo angithi sengichaze konke kufanele ukwenze wena yini xa fayi sixoxe
1: no sengisho phela ngoba mina eyazi ngibuye ngibambeke emsebenzini manje ngibona kuzothatha isikhathi ukuthi yabona ngilokhu ngifunana nomama wengane ngazi nanokuthi mhlawumbe ngiyomthola nini kuphi uyayibona leyo nto
0: uyazi wena ngixhaka Angithi umama wengane wakunikeza wena ingane kahle. Khona esibhedlela ngithi usho njalo. Usho njalo?
1: Iya ngisho.
0: Pho yini ke manje engakunika ngikhadi ngaleso sikhathi esibhedlela kunika ingane? Kunika ingane uya ke ikhadi?
1: No.
0: Hayi mwesisi.
1: Njengoba ngishilo nje Mr. Mkhize ukuthi yabona kwaba kunganaki nje kwami. Kodwa ke ngithi asikiyeke konke lokho indaba kama wengane nazo zonke lezi zinto. Asixoxe nje njengabantu asebekhulile.
0: Abantu sebekhulile. Hayi bulalela ngilali.
1: Hayi. Angisho lokho mina. Angisho nje lento icaba ngayo.
0: Ukanti usho ini ke? Uchaza ushoni. Ushoni.
1: Mina bengisho ukuthi uyabona bengakunika nje drink yabo.
0: Ini? Hayi bu. Na umhlolo yabo. Uyazizwa ukuthi uthini? Ufuna ukungigwazela?
1: Mr. Keys, yihlisa umoya. Hawu sengaze kuzwe nabantu.
0: Ukungaze kuzwe abantu ini?
1: Yabona
0: umthetho wakho wena ukhohlakele, ukhohlakele emfazi. Uyazi mina ngakubizela amaphoyisa khona manje mina. Lengane kusho ukuthi kwayona wena, uyithole ngokungemthetho. Wisigebengu sasiqheleke.
1: Cha bo mnumzane, yihlisa umoya. Uyabona lapha mina, angikhulumi nje ngamasentjana. Kodwa bengizomnika mina into ebheyile.
0: Manaki. Into ebhekile kanjani manje? Awukhulume kahle,
1: Siyakhuluma manje.

0: Siyabonana ke nkosazane.
1: Yebo umuntu omthetho siyabonana.
0: Singakusiza ngani ke namhlanje ntombazane?
1: Ngizobika udaba lokulahlekelwa ingane.
0: Ntombazane. Awukhuluma into ephelele. Ilahleka kanjani? Ilahleka kuphi ingane? Kube kwenze njani? Manje mina kufanele ngilokhu ke ngibuzana nawe ngiqhandana nawe. Awukhulume ngizo.
1: Ngangiyobelethe sibhedlela babeThekwini.
0: Ya.
1: Enyangeni ezini ezedlule. Ngathi uma sengibelethile baba umuntu engibelethisa wahamba ngabe sabuya nengane yami. Esibhedlela bathi abamazi lo muntu engithi ungibelethisa.
0: Imake awibambe lapho. Bambe lapho. Uma wawubelethela esibhedlela esisedolobheni eThekwini. Yini manje wazobika la esiteshini samaphoyisa eNtuzuma? Engabe wana waya le Durban Central lapho kwenzeka khona isigameko. Durban Central yona seduze nalesigameko sichazayo.
1: Cha baba, yeah. Mina ngiwala eNtuzuma. Ngangivakashela kwababekazi wami eflatini ngase ngitetela khona baba.
0: Nakuba kunjalo. Fanele ubike esiteshini samaphoyisa lapho kwenzeke khona isigameko. Manje njengoba ulapha nje wasibikele isibhedlela.
1: Yebo baba. Ngasibikela abaphathi bathi basazokwenza uphenyo lwangaphakathi. Manje ngibona kuhamba isikhathi baba kuthulekile nje endaba ngitshela lutho olicacile
0: ngento. Ya. Kona wenze kahle ukuthi ulisukumele udaba lwakho wentombazane yami. Noma ke wababikela esibhedlela bekufanele ukuthi uphinde ulibike futhi kwabomthetho udaba lwakho. Empeleni nje kwakufanele uqale khona kwabomthetho ngoba phela icala lokulahleka kwengane it's a serious case.
1: Ukuthi ngangisadidekile nje nami baba. Ingakho ngalibe ngaphakathi udaba kuqala.
0: Manje bathini ke uma ulandela udaba lwakhe sibhedlela?
1: Babuza baba balokubebhala becishe nje. Kwesinye isikhathi bavele bethi umphatha akekho usemhlanganweni kodwa udaba lwami ngikhululeke nje usaliphenye.
0: Manje ke awungitshela.
1: Yebo baba.
0: Le nsambatheka yakho yokulahleka kwengane uyiqale phansi uyicacise kahle ngifuna ukuzwa. Wena wabambisa umuntu ongamazi ingane noma awuchaze nje isuku ukuthi kwenza ya?
1: Cha baba, akunjalo. Angibambisanga nje mina umuntu ingane. Ingane yami baba yahlatshwa umuntu owayengibelethisa mina, wangabe sabuya na wathi uyibeka endaweni efudumele baba.
0: Kahleke nkosazana, kahleke. Uyangidida la. Uma uthi umuntu wayekubelethisa ayi meaning uness?
1: Yebo, ngisho yena impela baba.
0: Manje lahleka kanjani ingane uma ubelethiswe umsebenzi wakho nesibhedlela? Kwangathi uzongitshela insumansumane nje la kwengane.
1: Cha baba, kunjalo. Namikho kanye ke lokho kungixaka ukuthi bathe baba basamazi lo muntu engimishoyo mina konke sibhedlela.
0: Hayi. Lento yakho ngeke. Ithanda ukuba sangane kwane nje ethize. Bathi abamazi kanjani sibhedlela manje lo muntu wena othi wakubelethisa?

0: kanti hawu uma efika kuwena lo muntu wafika wayibiza ngokuthi uyini futhi ubani
1: wathi mina baba usister Mthimkhulu
0: ya
1: kodwa ngathi uma ngisho esibhedlela bathi abanayo umuntu kanjalo bona bamphika
0: wena ngesikhathi ufika la esibhedlela wamukelwa uyena lo muntu kwakunguye vele nje wayekusiza
1: cha baba mina ngase ngineyinsuku ezimbili nje ngihleze esibhedlela kungabeletheki
0: okay
1: kwase kuthi ke baba ngosuku lwesibili kusihlo
0: ya
1: waphuma lo neswa yilokho enamba baba engisiza kwase kungena omunye ke usister wayibiza ngokuthi usister Mthimkhulu uyena uzobambela lo ophumile usaye kwenye ward baba baba kanjalo
0: hawu ke lento awume kancane iphakathi kwa okay hay kulungile nkosazana ngiyakuzwa konke okushilo ngikubhalile nabe ubake nje bekufanele uyobika e-station samaphoyisa seduze nalapho owawukhona kodwa ke nathi sizokusiza ngokuthi siphenye
1: kulungile baba ngiyabonga umuntu omthetho ngizolinda

0: uyakhula kodwa untombazane wethu nomagugu. Uyambona kodwa?
1: Hawu baba uyakhula impela. Sekuwumuntu nje.
0: Hawu sithando sami. Sekuwumuntu. Kanti kwakuyini ekuqaleni?
1: Hayi phela baba ukuthi yabona nje makusabovana kuvele kusabeke.
0: Hey pho uyigwala yini mashandu wami?
1: Hayi bo. Akubona umgwala baba ukuthi nje phela ingane encane ibuyibe nalokho nje.
0: Ah, ngiyakuzwa sithando sami. Khona kuzokhula afane nezingane zonke. Uyazi, ayi. Ngike ngicabange nje ukuthi engabe umama wakhe akwenzeki mntu amcabanga umntana wakhe nangelinye ilanga.
1: Usengena ngapi ke manje umama wakhe? Baba sase sikhuluma kahle, wavele wayona nje yonke lento manje.
0: Cha, sithando sami, phela sengiyasho nje ukuthi akamkhumbulini umama wakhe.
1: Hayi hayi, inkosi yami baba. Hawu kanti yini ngempela? Asifike kanjani endabeni kamama wengane manje?
0: Ah, noma gogo, wavelwa nolaka nje manje esithubeni sokwenze njani ngempela?
1: Cha, ukuthi ngixakwa yile nto yakho nje. Yokuvela ufaka into engahlangene enhlobo nje lalento esiyikhulumayo.
0: Sengonile njalo sithando sami.
1: Suka.
0: Hayi bandla, engabe kwenzekalani kuwe. Ayi.
2: Sisibamba lapho ke isiqephu sethu sanamhlanje. Phinda ulalele esilandelayo ngokuzayo. Obusethulelwa uKhozi FM.
3: Njengo Mandela, asiphokophele kwakheni ikusasa elingcono. UKhozi FM, lohamba phambili.

0: uhlula thina sama South African ukuthi uma ngabe ukuthi umuntu uvula isitolo thina sim support le nto sidinga nje ingqondo ukuthi uma ngabe ubekwazi ukuthi ngasekhaya ade ngibheka ngasekhaya kunetolo mhlambe ziza ku 40 50 zabantu bokufika now zizovalwa kodwa ubani uzothatha inxenxeba ukuthi aqhubeka zenze so kusekutheni ke thina yini esifuna ukwenza ekutheni abantwana bethu lelizwe malithi olungileyo ushiyela abantwana bakhe ukuthi yini esifuna ukubashiyela yona abantwana bethu makwenze kahle dlula nabantwana babo
1: ngikulalela ukukhuluma ngilalela kakhulu kakhulu ukuthi kuyedlula entweni ke okwazi ukuthi uyibambe ngesandla bese kuya ke emfundisweni oyifakayo noyitshalayo kubantwana
0: umntwana ke ukuthi njengoba ngisho ngithi ukukhulisa ngendlela eyiningi umntwana ukhuliswa ngama values umntwana ukhuliswa ngobuntu umntwana ukhuliswa ngokuthobeka kuyizinto lezi ekudinga ekhaya akhulela kulona alibone azibone zenzeka lezi zinto ameseke ekwazi ukuthi lento ayi adapt ngoba ukhule eyibona andiyenzeka uma kukuthi umntwana ukhula ekhaya nomsindo lo mntwana uba nomsindo naye and uyabona ukuthi into engcono yiko lokuthi ngiyilwe uma sekufuna ngenze into but okusala ukuthi abantwana abakholisayo uma ungasekho noma mangase nje kuthuba buka ngale ungaba yini confident ngendlela wena wabakhulisa ngayo so bekudinga mhlambe thina uma sabazali sazi labantwana esibakhulisayo asibakhuliseli thina uma ukhulisa umntwana umkhuliseli wena uma umkhulisa umntwana azi ukuthi ngelinye ilanga uzomshiya on ngelinye ilanga uzohamba ayohlala eGoli
1: yeah
0: ufike ehlala nabantu and abantu ahlala nabo kuthiwa awu bantu hey bantu hey akube siphile abe siphilelela umntana wakho kodwa ayikho into eyihlazo njengokuthi umntwana umkhulisayo enza into nawe ophoqa kayiyona kube ngazuthi awuzange wenze ngendlela yanele kodwa uma ngabe ubuzoba umzali owenza ngendlela eyanele andingendlela ekhuthele andikithe Peter abantu lesibakhulisayo namhlanje sikhulisa abantwana la kukhona ngisho ama social media
1: yeah
0: ufaka kwakho umthetho ne social media isho lokho kuthiwa u 50% kuthiwa ilokho thi umntwana uyakwazi kubopha umzali but abantwana obakhulisa ubakho bayifunda yini inkambo nezinto ezenziwa kwakho irregardless of social media khona noma abantwana benza lokho okuthanda umphakathi nengaphandle kodwa kwakho wena ku apply ufuna kuba umntwana angayikhuleli you know ngikhuluma nomunye wabangani bami ukuthi wathi ngibheka ezinye itolo kuthiwa sekukhona ama robot ama robot ithiwa uzothatha imisebenzi abantu abawu 20 30 robot elilodwa i robot kusho ukuthi emanga chajiwe noma lingenawo ama battery sebenzi uma ngabe i robot lingakwazi ukuthi liprogram likazi ukusebenza liwazi ukuthi ukhokhe robotini or rather ukhokhe ukuthenga i item ukhokhe uphume or rather i robot lenza umsebenzi ongenziwa abantu abawu 20 yini nenza sihlule ukufundisa abantwana bethu sifake le information ipha ku report bese ethi umntwana akalaleli umntwana umntwana kanjani uma umzali wakhe umntwana ungeke umfundise ngoba abantwana eyinto esibulalayo uma sabazali abantwana masibakhulisa umntwana ufuna ukumtshela ngani ihlukane naye umntwana ufuna umtshele ngento ufuna ayenze ayenze hayi namhlanje ayenze kusasa azaphinda ayenze umsomluko azaphinde
1: phela nensima uyitshale nje uyishiye kanjalo uyaphuza
0: exactly umntwana uyamkhulisa ngendlela okufuna ukuthi mangabe umnike instruction leyo instruction akayenze exactly njengobusho uma engayenzanga uma ungithekweni akawasha amawind ngoba ngiyahamba ngemsebenzini uma engawashile mvusa wawasha amawind ebusuku umvuzo ngoba funekazi ukuthi umama ayithe funa ngeke
1: uzothi uselele
0: inkingi sekutheni ke njobe lele uyofika kwenye indawo la kuthiwa funeke lezi nto uhlule kumuntu ukuthatha ngisho instruction emsebenzini uthola ukuthi siyasebenza nawo right kodwa kuyinkingi ukusebenza nawo ngoba utshelo noma sisenze konke noma ngabe sikutshela kanjani kodwa ngoba utshelo kodwa uma uwumntwana owazi ukuthi makuthiwe angenze nje ngizokwenza lokho kuyadinga ukuthi masabazali sicile kancane isandla okunye ukubona hayi la kwaphamba kumzali la yesikora kota la kwaphamba kumzali ngoba uma ngabe umuntu ngeke ngifundisele umntana wakho ngisho ezogana kwami ngeke ngifundisele ngiyombona nje ekhaya kuzangafundiswa kahle kodwa uma umntwana owafundiswa yazi ukuthi uma ubona umfana okhuliswe kahle umfana ombonde yazi lo ngendlela ayiyona ngisho ukukhuluma kwakhe uyabona ukuthi unendlela ukukhuluma nomuntu okhulile kunaye noma ngabe umzali noma kayena kodwa uma kuumntwana okhulise ekhaya noma idlakadlaka ukhuluma awasome nginomunye umntwana umngane wami ungikhona endlini umntana akuthi whatever sengibuza ukuthi yini whatever
1: yo
0: ufumana umngana umntana akho ukhuluma nathi whatever ngiyabuza ukuthi yini whatever na abantwana bethu ake sibakhalime indlela esibakhulisa ngayo yabo siyakhala ngezinto esizibona zi-wrong kodwa indlela nathi sibakhulisa ngayo abantwana ake sibe nendlela endumntwana qiniseka ngokuthi uyaphindelela uyagcizelela entweni into ofuna umfundisa yona uyayithanda akayithandi leyo nto osukhuluma ngayo naye akayenze
1: Ingakho ke nje sibe nalesihloko namhlanje ukuthi lento yenzayo izosala ibe yifa labantwana bakho
0: exactly.
1: whether wenza kahle noma wenza kahle abanye
0: ababekelela ngamanye amazwi
1: abanye baba semaphe

Uyalizwa, awulizwa. Ake ngizwe ngawe khona lapha kuWhatsApp noma ungakwazi ukuthi ungishayele ucingo ku 0860002437. Angikuphindele ke futhi number u 0860002437. Uxhumana Africa siwenza ngendlela ehlukile namhlanje. Senje ake sibone ukuthi wena uxhumene kangakanani nomculo waseAfrica. Nabaculi baseAfrica ubazi kangakanani umculo waseAfrica uwazi kangakanani. Ungakwazi yini ukuthi umculo wala Africa noma abanye amaculo la Africa uwezwe ecutshiwe ehlanganisiwe ungitshele nje kalula kanje ukuthi hayi leli culo iculo labani bani igama leculo lithi ake ngidlalele futhi ngikuphindele futhi khona uzokwazi ukuthi uzwe wona lawo maculo ngifuna ukuthi uqageleke lapha ku WhatsApp noma ungakwazi ukuthi ungishayele ucingo uqagela ukuthi lamaculo lawa ngabaculo bani namagama amaculo athini nali iculo lokuqala.

0: ngithume lu WhatsApp ke uqagela ukuthi ubani ucwele amaculo namagama awo lamaculo.
1: Uyawazi lowo muzwa uma udilika bonke baphendule amehlo athinjo uwena nguwena isilomo nge-100 grand item yakho entsha ceke eyodwa kwayishumi ingaba ngeyakho. Ngenela namuhla ufike njengebhosa. Umncintiswano uvala ngomhla ka 8 August. Iwineka isiqalile njengamanje kwa Build It kuphela.
2: Manje awusho mngani sakuphethe kahle Themba?
3: Hey oh, nginamahloni. Kumilwe izintsumpa esisengasese. Ube ngabona lento iThemba uzongishiya
2: phela. Hayi, ungakhathazeki. Lezi izintsumpa benginazo. Ngasebenzisa iRejuvena Wax Gel. Ipolisa ngokusheshsha iziqede nya. Njengamanje ngisebenzisela iRejuvena Wax Drops.
3: Edeliki isebenza kanjani ngaphela zashisa zonke lezi zinto?
2: Hayi, o iRejuvena Wax Gel yakhiwe ngendlela yokuthi uma uyigcobisa noma ikepi ayishisi futhi akubunabuhlungu. IWax Drop yona uphuza amaconsi ambalwa ngosuku. Yonke le mithi uzoyithola noma iliphi ikhemisi.
1: Nakho ebekwenzeka ngujabulo juu.

0: ngisibona ngesikole ihlule igama la munkashemba sengkhona ke ngibingelele bonke abathandi bomculo kamaskandi abathandi bomculo
1: wena uwandile mkhize
0: yebo ngowandile
1: elikankashemba liqhamukaphi
0: elikankashemba ngaliphiwa abantu mamduduukhoza ngendlela engangidlala ngangisagide ingoma indlela engangidlala ngangisagide ingoma abantu futhi babebona ukuthi iye ngiyayihlaba impela
1: ngenkonzishemba nje
0: igama nje ngalifanisa nokuthi uyinkunzi
2: Ulalele uLady D kuKhozi FM.

ikusasa elingcono liqala ngami nawe. Kule nyanga kaNtulikazi asihambe ezinyathelweni zikaMandela. Ukhozi FM luhamba phambili.

0: kamina ene impeta son to ya mi no ma guyale guyale na jena ene uzothi kodwa ngoba ngisaphila akabikho into futhi ebuhlungu engiyizwile ene nosine uye namhlanje uthi mama ene ngiyekhaya ngosiyamngane yami kunini ngayigcina
1: uyekhaya usuka kuphi
0: uyafunda ePitoli
1: oh okay
0: uthi
1: uyekhaya
0: ubavalile.
1: Oh, awu bakithi siyabonga.
0: Eni manje yahamba ikade ngamgcine, ngimkhumbuleni.
1: Uzokubona nini pho mangabe thuye ekhaya kezi lapho kuwena?
0: Ene angithi ilabantu lezingane ihamba ngomhlanga manje uthi mama ene nami bengithakezela wathi mama lesikhathi ngemula khona le ntombazane eyayikhona nami futhi manje emula nayo futhi ke sekufuneka ahambe
1: ya mele ahambe naye awu eyomisa phela
0: yebo yebo uba njalo nje ngathi ahamba ke gane
1: hamba sine
0: hamba sine nezwa
1: siyabonga sibe ndawonye ke ma
0: ene
1: danko makasine cause sawubona
2: andawanda
1: bamthukozani
2: skala saphambili ambulance
1: ekunjalo sisho njalo sonke right kodwa ke likuphathe kahle iviki lakho
2: ah lemphathe kahle kakhulu angibonanga ukuphi
1: ah siyabonga asibe ndawonye kuhlelweni
2: uRegendo Ntwana ngomelonyi nokuthola eGems Tina Dot ole block 4
1: ngiyabonga
2: ube right ke shana
1: danko ngithatha abathathu manje abokugcina bese siyobheka ke lapha ku WhatsApp ukuthi ubani simtholayo nakanjalo futhi ke lapha ku Facebook sizwe ukuthi ngabe bani okhona ohlelweni ubani othi hashtag iphimbo lakho hashtag ngihleli nawe mylonda kuyoze kuyoshaya u 3 o'clock sithola umunye futhi cause sawubona
3: uma mthiyo musha aphile
1: ngiyaphila njani
3: ngiyaphila mami
1: wasuhleka kancane
3: Alright, what?
1: Ngi-right kakhulu.
3: Hayi siyabonga futhi mangabe u-right. Cha ukuthi ngihlekiswa ena. Indaba le enyiswe ngomunye usisi. Ukuthi nje ngoba futhi yazi ngishaya nje e-time ngibona ukuthi mangayiqala le ndaba ngasuke.
1: Ungibhalele ku-WhatsApp yezu ungibhalele ku-WhatsApp leyo ndaba leyo.
3: Angezwa.
1: Ungibhalele ku-WhatsApp ngizoyisho njengamanje namba ungibhalele yona.
3: Oh yeah.
1: Ngizoyisho nje inamba manje bese ke uyayibhala ungangithumelele voice note uyibhala uyitype
3: alright
1: ngilungile bye
3: bye
1: tsanza bantu ababili manje bokugcina 0862437 ubani engihleli naye kwazi hello ngiyaphila ngiyaphila njani
4: ngikhona ukukhuluma nomthofu wakacile isibongo lapha eduma esigodi ngisasobivanyana
1: hhayi uqinisile ngisakwazi nami
4: awukwazi ngagcina leli zwe limtoti
1: inkinga yini
4: eyi ungena ebusuku mana konje namhlanje ngiseda kupala yikho ngathi ngikuthobile
1: ngiyabonga wavele wafona ngavele ngakubamba nje kwavele kwa-right
4: unkulunkulu ijaji ngezokusho
1: umthobanhliziyo wakho kumele ucophe i-alarm
4: Hey, yito hopela nasela itakumele.
1: Uvuka uyayibona le yonto. Bazoxolela usho ukuthi hayi mina bengalele bengilalela uMylond.
4: Hayi ngizayicupa manje wase ngithobile.
1: Ilungile ngiyabonga simedawo yeke.
4: Yabonga sisisi.
1: Dago sibheke ukuthi ubani ngivala ngayo cause sawubona.
5: Yo ngaze ngajabula bakithi.
1: Ngivala ngumuntu wami. All right.
5: Yo yazama mloda zokuphela nje umkhuhlane.
1: Eh.
5: Hayi okwangibamba ngomgcibelo bekuthi ngiyahamba.
1: Eh umuka nawe.
5: Hayi bese ungonywana ke manje. Hayi ubekuvaleke kwato namakhala kuzima nje.
1: Wazi wakubamba late bo thina kade wasiphatha umkhuhlane sasaba right.
5: Indawo ayifani phela mina la no twist nje. Eh kuvela kubande kakhulu makuqala uJuly nje
1: kubande
5: kakhulu.
1: Hayi nala kuyabanda ke kuleli viki nje kuzobanda.
5: Kuzobanda kodwa ngingona lapho ulwandle manje lishaya umoya oshisayo.
1: Kunjalo. Kodwa uyalulama manje.
5: Hayi nokungcono manje akufani sengiyakwazi nokuphefumula kahle.
1: Ah, bagitha
5: yabongakelo ndakubonga nje ukuzwa nje iphimbo lakho ngihlezi nawe ngifuna ukulalela lapha kuhani ngiyalithanda lolahlelo lakho.
1: Oh, ngiyabonga kakhulu sibe ndawonye.
5: Yasakha liyasakha mani nento liyenzayo emqondweni nasenyameni.
1: Aw bagitha siyabonga.
5: Ngiyabonga uphile lota.
1: Thank you. Ube right nawe kulo mkhuhlane lo okuphethe. Ungathumela ke emlalelo Cause FM i-voice note yakho. Ngizwe ukuthi ke ngihambe ubani engihleli naye, ungazise nokuthi nje iviki lakho likuphathe kanjani. I-voice note uyithumela ku 0791639874. Bhuti lo engithe ngicela ngibhale naye ku WhatsApp iyona inamba le 0791639874. Ngizwe ukuthi luthini loludaba loluluze ngosisi, ofisa nje ukuthi ungixoxele lona namhlanje ke. Isikhathi 25 minutes after 12 asiye ngala engomeni mse siyabuya ke siyaqhubeka
6: ukhosi FM linesibopho sokusakaza ngaphansi kwemigomo yokuziphatha ebekwe umishana ebhekela isikhalo kwezokusakaza eNingizimu Afrika iBCCSA lemigomo ihloso uqinisekisa ukusakaza kwezindaba ngendlela eneqiniso nengathathi hlangothi imibono engenzeleli kanye nezinhlelo ezifanele lonke uhlobo lomlaleli kusuka ezinganeni kuya kwabadala izinkulumo ezinokucwasa inzondo nezingenanhlonipho azivunyelwe. Uma ukholelwa ukuthi uKhozi FM aluhambisani nale migomo, ungathumela izikhalo zakho kule khomishana PO Box 412-365 Craig Hall 2024 noma uthumele i-email ku bccsa@nabsa.co.za. ukuze uthole eminye imininingwane vakashela ku www.bccsa.co.za. Nolonda Mbatha.
7: Uhlelo My Londa. Usisi we voice emnandi.

Sankomonta uthike Stop the War yona ngoma ke oqeda kizwa nje njengamanje kanti ingoma enye ngidlalele yona bekade ingoma ka Slick Angel ethamantongomane imizuzu ke mithathu libumbeni horror lokuqala emsakazweni Cozy FM. Cozy FM lohamba phambili kama lohlelo iphimbo lakho kanti mina lami ngingulonda ngokwambatha isibongo mhlasembu semontweni yakho njengamanje noma uqeda kungena endlini sawubona mhlambe nje uqeda faka ma headphones akho noma ma earphones akho njengamanje qeda kuvula ke owakho umsakazo uhamba phambili Cozy FM sawubona ngiyakubingelela ngiyakwamkela ohlelweni njengamanje siki hour lethu lesibili sizongena kuyona ke ingosi yethu esiyithanda kakhulu ethi imfihlo yakho sizozwa kumlalelo sibhalele namhlanje ukuthi ke ngabe ithini imfihlo yakhe ngabe imfihlo esifundisayo ngabe imfihlo esizobabaza sithuke noma imfihlo mhlasimbe kufanele ukuthi simzwele kuyona imfihlo kufanele simkhulekise kuyona imfihlo ekufanele usim advise giyona noma imfihlo nje ezobe sifundisa ukuthi yazini imfihlo akufanele ukuthi ke sibe nathi sizozwa ke namhlanje umlaleli ukuthi ke ngabe yena eyakhe imfihlo ithini mangabe kuyimfihlo yakhe kwaba eyami igcine sekuyimfihlo yethu sonke ukukhumbula ukuthi ke ngeimfihlo zabantu asijajani siba sensitive sifake nathi ecathulweni zakhe lo muntu ukuthi ngabe uzizwa kanjani kodwa inhloso ukuthi mangabe sesixoxelile lemfihlo le especially mangabe efuna noma ke efisa ukuthi ke mhlasimbe simduduza sithi umuntu ophatheke kabi umuntu onge right wase sithemba thina wasibhalela ekugcineni kufanele kuphele uhlelo ezizwa naye ebona ukuthi I know ngaze ngayithola isupport kufanele ukuthi ekugcineni ezizwe engcono kunalesimbe bekade ekusona ngaphambilini ngizokwazisa ke nawe ukuthi ke mangabeke ufisa ukungibhalela eyakho imfihlo wenze njani uthumela kanjani now uthumela i-email kulondambatha@sabc.co.za noma kulondambatha@gmail.com ulondambatha@gmail.com kumele nje imeli yakho uthi sawubona mayilonda na imfihlo yami usho ukuthi ngikufihle ngiyazi vele ukuthi kufanele ukuthi ngikufihle bese uyangibhalela ke noma ngilandele inkundla zokuxhumana khona ku Facebook Facebook ulonda mbatha Instagram ulonda_mbatha vele nje ungene lapha yaku inbox yami noma ku DM yami ebese uyangibhalela ke lakho daba nawe sizobe sesifunda khona la ohlelweni Yena mhlanje imfihlo ilapha yakulonda mbatha kwipage lika londa mbatha ku Facebook sizozwa ke noma ke asike sizwe ukuthi ke umlalelo uthini njengoba nje esibhaleli yona njengamanje engizoyifunda ke imfihlo kamlaleli Okay imfihlo ke imi kanje uthi umlaleli sawubona mayilonda ngicela ungifihle nalo lwamudaba mina ngineminyaka engu-25 obudala ngahlangana nowesifazane naye futhi oneminyaka elingana neyami sathandana cishe ke iminyaka yazi yabamthatha impela silala senza konke nje okwenziwa abantu abathandanayo kulo 3 years cela ukwazisa mayilonda ukuthi uma ngabe ke silala sikaze nangelodwe ilanga sisebenzise ijazi lokuzivikela ekuqaleni kodwa kwalonyaka lo unyaka 2026 yena lo wesimame ungazise ukuthi unegciwane le-HIV ngokusho kwakhe uthi ke wazalwa nalo okubhlunga kakhulu ke nokungiphatha kabi kakhulu mayilonda ukuthi ubethuleleni sonke lesikhathi ubengakhuluma ingane ngakho kodwa ke ngithema ngabe ngimbuza wasengitshela ukuthi bekade saba hey kuthanda ukuba nzima mayilonda kimi angazi ukuthi ngenze njani uma ngabe isimo sikanje nginovalo ngiyasaba ngisabela impilo yami ngisaba nokuya emtholampilo ngiyasaba ngigcwele nje nanenzondo ngiyamsaba futhi kwayena lo muntu wesifazane angazi ngempela ukuthi ngenze njani ngicela iziluleko namacebo angangisiza kulolu daba iyona mpihlo yamlalelike le ngasibhalele yona namhlanje uyasho ukuthi uhlangana lo isifazane bazwana iminyaka yaze yabamthathu kuthe kulonyaka lo 2026 lo isifazane wasefika empilweni yakhe wamtshela ukuthi unegciwane une-HIV wazalwa nayo futhi ngokusho kwakhe so lo wesilisa uyasho ukuthi awu ubethuleleni sonke lesikhathi akazike manje ukuthi kufanele ukuthi amise kanjani kufanele enze njani uthi uyasaba unovalo sabela impilo yakhe usaba ngisho ukuye emtholampilo
ngoba kushuthi status uyacabanga manje ukuthi hayi vele sekunjalo bazomtshela ukuthi positive so akazi ukuthi kumele enze njani uyasho ukuthi ugcwele ngishini zondo uyamsaba lwesifazane so namhlanje uyacela kiluleko namacebo nje angamsiza kulolu daba ukuthi abhekane kanjani nalolu daba akabhekene nalo iyona mfihlo yakhe ke le owesilisa osibhalelile namhlanje ikhona ke le mfihlo lema ukuthi nawe uyafisa mhlawumbe ukuyiscreenshota hambe nawe uyoshare labanye ubuze nabanye ukuthi wena bawungenze njani seniyixoxa ku WhatsApp wenu ikhona lapha yakulonda mbatha kodwa mina nawe asidikide la njengoba nje umlaleli sitholelile noma ke sibhalelile le mfihlo yakhe usibhalele kona ukuthi ke simcebise nangu uyasho la igcineni ukuthi ucele iziluleko namacebo ukuthi angasizakala kanjani so mina nawe asikhulume naye kumlaleli kakhulukazi wenu uzongena njengomuntu omdala uzongena njengobaba wakhe ungene njengomfo wabo ungene njengomngani wakhe ungene njenge social worker ungene njengonesi ungenze njani nango sefikile wadlala udaba lwakhe la asikhulume naye ke 0860002437 086002437 zobe ngithatha lapho ke incingo noma ke uthumele ivoice note yakho oyibhekise kuyena umlaleli ithi 0791639874 inumber ka WhatsApp uzokwazi ukuthi ke ungithumele kuyona ivoice note ithi 0791639874 imfihlo kamlaleli ke le akabhekane nayo ufela ngaphakathi njengamanje akazizwa nje kahle engcono uthi ugcwele inzondo uyasaba ungathi wena kenze njani ungathi akamise kanjani siye la engomeni masibuya ke ngiyathatha incingo na intombi yomtswana igama lengoma ke le ingoma iculwa uSiya Zwide

0: Siyazwide yena ukhala ngentombi yomtswana ke la. Asizwe, asizwe, asizwe, asizwe ukuthi ke wena mlaleli luthini olwakho uvo ngencwadi ke kamlaleli noma ke ngimpihlo kamlaleli akasibhalele yona namhlanje akafisa ukuthi ke semluleke ngayo kanti ke njengamanje imzuzu ingu ishumi nane libumbeni hora lokuqala ngiqale la encingweni 0860002437 ngikubambe ngizwe ukuthi ke wena umluleke uthini ngishilo ngathi uzongena njengobaba wengane njengomama wengane uantu wengane unesi social worker uthisha makhelwane umngani umfo wabo ukhulume naye njengoba nje ene stress ekhuluma noma ke ekhulume nathi namhlanje ngoba uthembe thini ukuthi ke sidikide imfihlo yakhe ngiqalela ku line 1 ngizwe ukuthi ke wena mlalela uthini because sawubona
1: Mailonda
0: Molo
1: uyaphila Mailonda
0: ngiyaphila ngiyaphila njani wena
1: hayi sikhona Mailonda ukhuluma nothando umlungu kunonkulunkulu
0: Oh, hey. Alright, kodwa liphathe kahle iviki lakho.
1: Hayi. Asibonanga inkinga izimali engekho nje. Hayi, inyangini.
0: Awu kanjani?
1: Sizobona, sizobona ngani iqolo li.
0: Ehhe. Kulungile, hlale dabeni.
1: Cha. Ngiyabonga lofisi lona owayethule isonke lesikhathi singabe ngamtsheni. Imbongo basephumela obalo ukuthi behlale iminyaka emingaka bese benakho behlangana kodwa ukumfana kungabonakala ukuthi kukhona ukuthi uthole uthulana nomuntu onegciwane lo mfana ke ngicela ukuthi mina lo sisi afahlale khona kuyena engabe sashawa luvalo ngoba ngeminyaka behlezi naye bethandana mhlawumbe kungenzeka ke lokuthi siyamhlola ukuthi umthatha ngempela ngoba lile lithi imali elihlanganisa afana nishada kuthiwa niyothandana ebuhleni nasebubini mhlawumbe uyamcheck ukuthi ngempela uyamthanda yini akamthandeke nalo igciwane lo ngoba uyabona ukuthi lunyasa ngabe selingene kuye ngabe belikhona ngoba phela bebengasebenzisa ijazi ngakho ke akaphuma ovalweni akamthande njengoba enjalo noma ayihambele ke mayibhayiza ayihambe kayohlola kodwa ke mayehlola angasho ukuthi lapho mayifike ethi mabethi zohlolela ini bethi hayi yingoba ngithandele nomuntu bekade engifihlele ngoba bovele bethi unalo ayithulele nje mase ngehlolela nje isimo sakhe esempilo yakhe ngiyabonga mina ngiwuthanda umlungu uNkulunkulu
0: Ngabe ngikubuza umbuzo kodwa ngisale sengikuyeka kulungile ngiyabonga sengubhuti ukuthi uzwile
1: Ngiyabonga
0: ke my lord. Danko, sithole umunye futhi la ku line 2 sizwe ukuthi yena uthini kupha kula cause?
2: Ngiyamthanda.
0: Ngiyaphila njani?
2: Yaphila.
0: Mhm.
2: Ukhuluma nanje abona kaMthuni basefesini.
0: Yebo.
2: Sanda nje kulana nabafuni nobuthi esimene abhekana naso njengamanje.
0: Mhm.
2: Kodwa nje mina ngakusho kuyibuthi le nto ayisabayo akusiyona into angayisaba ngaleyo ndlela leyo cause i-majority yabantu isiyaphila nalesifo lesi so nje into akumele ayenze ukuthi avedane ekliniki ethole izinto zakhona uzoba right uzophila nje nabo bonke abantu
0: uthi angasabi
2: hayi angasabi angasabi le nto nje i-majority yabantu vele iphila nayo so nje into angayisaba ngaleyo ndlela leyo vele khona kuyathusa uma usakhanda kuthole ukuthi kunayo kodwa nje akayisini kuzosizakala ibhuti yami kuzoba
0: right ayi no ngiyakuzwa
2: ilokho nje ngingakutho kuye aminama mina
0: kulungile siyabonga Danko 0860002437 kuthini kwakho kuphawula ngempehlo kamlaleli cause sawubona
3: Sengiphinde ngangena la ngamakhelwane kaNgozi Ngozi
0: Sandra lo. Usuphinde wabuya futhi.
3: Ah, mahambe buye.
0: Usungenela umakhelwane wakho ke manje.
3: Sengena umakhelwane uFantam Temple lapha neJozi Ngozi kamera umakhelwane kaNgozi Ngozi ojabule ekhaya.
0: Mhm.
3: Lo. No, ish. Angiphawule nami ngabe khona kubuhlungu phela uma ngabe ngempela le nto lena funa ukuqale na athole i-counseling lo mfana lo nento engayishileyo yabo kunzima ukuqale impilo entsha kathi ngayazi yabo kunzima ngifuna ukuhamba manga nginjena nje khamba sekuthiwa sekunesifo yabo ukuthi umzima kangakanani kodwa ngithi mina akathola i-counselling singave sethi kulula kunzima akathola i-counselling kuqala bese-ke uyakwazi ukuthi angakwazi ukuba nesibindi-ke mina yilokho engifuna kodwa uma kuthi usamthandi hhayi akaqhubeke naye uma kuthi usamthandi ophela ikhona into thuthuthu hayi kwenziwa ukuthi vele unyeye kwasane ayibona loo nto leyo ngeke ke simbophezele ukuthi akamthande cha kukho yena phela ukuthi emele ngoba uma sikhuluma ngothando sikhuluma ngokuthi kwesinye isikhathi kangaganani ako longilazi leyo nto sikanani kodwa bengithi mnana masingambophezeli yena akathola i-counselling kuba kuyena ukuthi uyathanda nokuqhubeka ngoba kunzima ukuthi omunye unyenya kwasane nje nalo uhambe khona yabona loo nto leyo kunzima angifuni ukuqamba ama sethi kulula akululanga ukuba negciwane kathi ngenalo hhayi yilokho nje ngishoyo ukuthi akathola i-counselling bese uyabona ukuthi wenza njani angibonge wena onto
0: siyabonga siyabonga kakhulu
3: thank you
0: danko umlalelo cause FM asizwe okwakho uPaula ngodaba lukaBhuti ukuthi wena ungamcebisa uthini njengoba esho nje usicela simcebise yena uyasaba unovala akazi ukuthi ke abhekane kanjani nalesi simo lesi 0862437 ukhoze sawubona kunjani ngiyaphila ubani ekhuluma naye
4: okay right ekhuluma ne-Emmanuel okay yebo okay right ngidlulisa laphezulu umfowethu okay right umfowethu lo ophawulele lapho okay right athi yena khona umuntu othandane naye then wazomtshela after isikhathi ukuthi unejingwane angasabi ukuhamba ayesibhedlele ayeyi-check-a makahambe ayesibhedlele ayeyi-check-a kungenzekala ukuthi amasosha wakhe bewastronko mhlawumpe leyo nto asingafiki phezu kwakhe
0: oh yebo
4: i-understand uma angasabi-ke ahambe ayo-check-a and then uma kazithola ukuthi usaseshapu ngesinawadays futhi kukhona into eyenzakalayo ukuthi bathi kukhona injection ezo-VLP uzosala acele nayo kuba bathi izongena next year I think so angasabi asikisi ngiso uthando vela liboni yabantu
0: ngizwa kahle
4: asibonge wena my sister ube kahle
0: thank you siyabonga kakhulu kuthiwa kuphi nendawo
4: ngisebush park ridge ngihleze ngibamele kodwa uzabulala le nsizo lapho e-KZN uzayibulala le nsizo kwami ngishiya nemilayezo ukuthi ziyamthanda uma ilonto
0: ngiyayithanda nami
4: ya uyithande nawe le nsizo shem ube kahle my guest
0: kulungile ngiyabonga
4: thank you son
0: thank you 0862437 siqhubekele phambili-ke mlalelo cause FM sizwe ukuthi-ke ngabe wena okwakho kuphawula kuthini no ngodaba-ke lukamfowethu la usibhalelile 086-000-2437 khumbula ukuthi ne-voice note ungayithumela ku-079-163-9874 sithole omunye la ku-line 4 cause
5: yebo niyaphila
0: siyaphila siyaphila unjani
5: siyaphila ukwenza qembe sizaleni singakwamajozi engulule
0: yebo kwenza
5: ayikhathi ngivuka nje impela nje sengiyibamba hhayi mkhosi wami hhayi sithi ngithi nami ngiphawule nje ukuthi cha akabone nje odokotela nje athole ne-counselling nje kuzolunga nje impela nje engagive up empilweni
0: kuzolunga kupheleli la udalo wakhe
5: alipheleli lana yena nje engagive up nje ethole nodokotela ethole neyo-counselling nje kuzolunga umhlaba awuphelile nje simdudiza kanjalo
0: siyabonga
5: siyabonga niphile
0: danko
5: yebo
0: yebo ke siqhubekele phambili sithole omunye la ukhozi hello
6: yebo londa kuba nobrenda
0: yes brenda kunjani
6: ngiseyintweni ejabavenkala hayi le nto yayithi n nami nje bengisaba ukucheck-a kodwa sengiba free nje ngicheck-a every month ngoba lapha bakuchapha esithupheni laphana kuphuma igazi bakushonele shonele bagebe kuno-blood no ngathi yini le kuthi isifo sicashile so nami ngiyam-advise ukuthi angaya ayolokhuza a-check-e lo bhuti lo yabo na babe way-two yamboza zamukisho
0: mhm bahambe kubabili manje
6: abenabo ibelief ukuthi ene ba wethu noma mhlawumbe ngibinselo wathi mhlawumbe uyemkhohlisa ukuthi ene mhlawumbe akanayo ube uyamthesta ukuthi ene how much does he love her kanonzela ube bencheka nje kodwa bahambe wethu ba check futhi okunye ke kuthiwe umuntu bakade ekhohlisile wathi une hey amana ayifihla unelunga ukuthi umbophe ukuthi udlale ngawe eminyaka yakhe engaka so nje lokutwese sengizwile angambopha kodwa ke angiadvise lokho kodwa nje abantu bethu ata samisana sami sho checka bese besho bese emihla kuthiwa dliwa one iphilisi ngosuku hani manje lingakanani kodwa nje kuthiwa liya kuba nje free mina kube ngiyayithola ngabe ngiyayidlela nje
0: ngabe uyayidlela nje ngaba una
6: ngabe ngiyayidlela nje mina ngiyuphendi ngaba ngakwesigebe ngesigebe ngaba ngathi ngangishona ngabe ngiyayidlela ngibe ngiyaphuma ikathola kanti ngiyayifuna ukuthola kanti kuze ngalikho ngigula kakhulu akubonga uprince of enkandla angabihle mangabe ayithole kodwa abantu bowu-two bathembane akube umusa egama lami ejava enkandla thank you
0: thank you Brenda siyabonga kakhulu siqhubekele phambili sithole omunye umlaleli sizwe ukuthi yena ngabe umcebisi uthini umfowethu ukhoze sawone
7: njani
0: siyaphila thina kunjani wena bhuti
7: ngikhona
0: mhm
7: ayingane mayonile ekhaya yenze into engenziwa sike singasekho isidingo sokuyithethisa
0: mhm
7: bese kufanele ukuthi uyale nalezi ezinye ingane engakuli engakangeni lonke ingabeyo mina bobabili abantu laba ngasho ukuthi baba wrong kodwa nje special kakhulu bobabili nje baba wrong
0: ekuqaleni beqala mhm
7: yeah ubhuti kwakumele esazi status sasifisa ukuthi ukanjani bengangeni edlulaneni bengashekhanga ukuthi impilo yabi kanjani nosisi kwakumele mabe zokwenza ucansi ongcono sisa alokhu ngathi abagqoke ilokhu ngane ijazi ngoba manje usisi naye waba wrong ba wrong kwazi kodwa mangabe zonile ingane so sekufanele uyale nalezo ezinye ingane ukuthi before ningene ebudlelwaneni phela nithandana bekani phela ukuthi impilo yenu imi kanjani
0: ngizwa kahle
7: usumi lwakaxaba okhukhe emasabatheni ngikubhalelile kanti angazi ukuthi imibhalo yami ima emkhathini nontokazi nama-voice note ami awafiki lapho
0: awahambi
7: akho akhomba ukuthi ayahamba ngapha kodwa angazi noma phela kwenziwa ukuthi sibaningi yini mhlawumbe
0: hayi ngizoyibona khululeka ngizoyithola
7: all right
0: baningi ababhalile ngizoyithola kodwa kulungile siyabonga
7: okay
0: angibambe oyedwa manje ukugcina before siye engomeni sibuye siqhubeke futhi because
8: sawubona
0: hello
8: saphila mamba
0: ngiyaphila njani
8: aphela phezu
0: mhm
8: ukho lo ngcibi le phansi le kwena sometimes udumisana kade
0: mhm
8: la kwenze polopolo nathi phuma la eTurgate barani eBajego
0: yebo
8: hayi sisi hayi ngeke umfowethu akahambe nje ocheck ayobuza ogcinile nje eclinic yena ajele futhi mase kutholile ukutholile nje into ekhona sekuyaphilwa manje nale sizowadliwa iphilisi endawodwa manje ayiseko nje into esimanga ngalento ona yonakala eqaleni ke ngokuthi baze bagcine bangena ezidlalweni baze bayombatha ndawone bengachekanga kule sikhathi samanje kodwa nje hayi umphemi impela uyekhanseling impela nje yalento hayi akaqinisele umfowethu nje ahamba ayobuza ogcinile eclinic akuthola hayi makuthi khona adle into zakhona baphila nje abanalutho futhi baphila ngaphezulu kwabanako ke manje ngendlela kwabangenayo ngendlela okuyiyona injalo nje dadethi emhlabeni izinto ezenzakalayo leso kuwonakala eqaleni kodwa bebashayisa khona sekwenzekileke hayi indaba ye-counseling awu ijongo lonke ne-counseling
0: hayibo
8: hayibo
0: nasekliniki nje ubufika bakhansele
8: vele yabachata angifuna counseling ngirathi nje
0: ngike nokwami ngiphume ngihambe ninginike i-date elandelayo kulungile siyabonga Jaco 28 minutes after 1 asiye la engomeni Miss O ethi ngafela uthando mangabe siqeda kule ngoma le ngiyaqhubeka ke nazo incingo khumbule nawe ukuthumela yakhe voice note ku 0791639874 noma ukomentela phaya ku Facebook kwi page uLondambatha

0: Miss O, uthi ngifela uthando, wena wenze njani ke khona ongenile wathi hayi boy jonga lidingi she counseling aliye clinic nje lithole status mangabe kunjalo ebeseke lithathela ke amaphilisa nomshanguzo walo kodwa kungenze futhi usise ukuthi uyamthesta yabo so indlela yokuthola ukuthi ngabe kuyiqiniso kangakanani lokho okushiyo dadwethu ukuthi ubhuti aye emtholampilo kuze ezothola iqiniso kuze ezohlale azi naye ukuthi status ngabe simi kanjani ngiqhubeke ngithathe zona incingo ku 0860002437 ngikubambe ngizwe kuwena mlaleli ukuthi kuthini kwakho kuphakulo because sawubona sawubona hello
1: hello
0: hello
1: hello sawubona
0: Yebo njani?
1: Siyaphila njani?
0: Siyaphila nathi.
1: Siyaphila, ukhuluma ngeThabo uDlange Sibongo.
0: Mhm.
1: Hayi, ngizona nakakhulu lesimo ezivelile kunobhuti okuncane.
0: Yebo.
1: Ngicela ukuthi manje kuzofanele aqine abe indoda. Ahambe ekliniki. Ukuze manje kungafiki la azogula khona ungabusalawuleki ukugula kwakhe ukuthi lokho nje aphume nje ke kumuntu futhi ongenali iqiniso ongifihlela iqiniso sithi isikhathi kwazi kwaba yimanje ngiyabonga kho
0: aphume enze njani bese thola omunye umuntu bese yafika yena phambili afika shesha chaza istatus sakhe
1: ne phela yena akufanele enze lento enziwe kuye emayiqale enye relationship kufanele azichaze bachazelane naloyo azobe ehlangana naye kuyifunde nje ke lokho ukuthi before nenze okuningi ningene kokujulile chazelelane itshena nani ngezimo zenu zokuphila
0: mani ngazi futhi hambani niyochecka
1: ukunjalo nje ukuze ungazitholi bese simweni qala ucheck uzazi ukuthi ukufike sini
0: ngizwa kahle
1: amen
0: hey kunzima kona kodwa ke kufanele kona ekugcineni silitholile iqiniso ubhuti kufanele ukuthi alazile iqiniso ukuthi ngabe kuyikona lokho kushiyo dadwethu noma ke akona cause sawubona
2: my lord alone
0: hello unjani
2: ngiyaphila ukhuluma noKhayelihlo kwaMtshali emtobatuba kaNkomboza
0: yebo
2: ya ngiyeza londlalonda la nami nje ngizophawula nje ngokuthi uyabona la usisi akabanganalo iqiniso kusukela eqaleni ethandana naye ngoba kwakumele ukuthi ena amtshene ukuthi ena yazi ukuthi mina nginenkinga kanje azi umfowethu nakuba kungekho lulo ukuthi umuntu wakho omthando umtshene into eyiqiniso
0: yebo
2: kodwa ke nje hey umfowethu nje ngiyazwelana naye ngithi mina ke umfowethu uma ngabe usise semtshenile sekutholile kusisi lokho akahambi ahambe ayesibedlela ahambe yochecka uma ngabe sekutholile lokho ukuthi ena unakho aqhubeke nempilo adle nje nakhululeke nje kuyaphileka
0: ngizwa kahle siyabonga danko qhubekele phambili wena mlalele ngabe kuthini kwakho kuphawula sengizothatha manje abane abokugcina nje bese ke siyakona ama voice notes ukhoze sawubona
3: yebo
0: njani
3: ngiyaphila endaba ezinjani
0: ngiyaphila nami bayinkulu manje
3: yebo ya egameni nje labesifazane
0: awu yebo please
3: hey yazi yanzima yonito kodwa nje yazi kukhulunywa ngento ekhona yena esengeke ngayibona hey kunomngani wami ngizongijwayela ukuthi ngifikele kuyena ngapha eGoli yazi mangifikela kuyena hey avela ngivulele isuba sakhe ngikakadeni ngikakade sihlala naye la eKZN asemuva ke eGoli asegoli ngale wathola ubudlelwane nomuntu thizeni ke baze bahlala ke ndawonye so ngavakasha ke ngaze ngafikela kuyena ke umlando wakhe nginawo ngiwazi vele ayavela ngivulele isuba sakhe angitshela yazi uyazodwa ngihleli lana nje njengoba ngihleli nalo muntu nje sengihlale naye isikhathi esingaka almost basebena 3 years Ngaze ngimtshele isifuba sami lemfihlo yami le.
0: Oh,
3: nawe ke oyaziyo. Eh, yazi ungitshela silele, ngilele naye la embhedeni. Ngoba ubhuti lo kwakuba ukuthi mangifikile amuve lale kwenye indlu asiyele thina la. Eh, ngakho ngahlala ngeze ngambiza ngegama athi bani bani ufuna ukuthini. Eh, ngizoyenza short lento ngoba ekugcineni kosuku namanje umoya wami nomqondo wami awuvumi ukwamukela. Angakudlulanga sikhathi esitheni ngathola umlayezo ukuthi ubambekile uyagula kwashona intontoni into ezinjalo.
0: Kwashona balo wesifazane.
3: Yezo sehambile. Ipain yami isele nokuthi-ke loya muntu-ke osiyami ogcine vele engazanga lutho ngaye. Uhambile nemfihlo yakhe. Ngiyacela abantu besifazane, ngiyacela bafethu enisazimbandakanye othandweni olusha. Batsheleni abantu iqiniso. Batsheleni ingane zakwethu iqiniso ngoba ibuhlungu kakhulu le nto. Ugcine nawe impela uhambe, uhambe nesigaxa, usifihlile. Ungafuni futhi nokuyi-treat-a kwawena-ke.
0: Ngithi ngisazobuza lokhu ukuthi yena wayedla kanjani pho kwakhe mangabe ekwazi ukufihla isikhathi eside kangaka.
3: Ngiyambuza ngithi sibani bani pho wena ngoba vele uyazazi nalo muntu lokuvele unaye KZN uhambe ngayo lento ngale ndlela. Lona umfihlelileni pho wenze njani? Uthi akaze ngiye kwasekliniki kwami mina lapho. Ngithi kodwa uyabona uyayibulala na.
0: Wayenganazi ingane.
3: Ngempela ngempela. Ngikhuluma akekho. Akekho. Ayekho angazi-ke ngaloya muntu wabantu loya nkosi yami esengisho ukuthi lona akaqala azamukele yena kuqala ngoba lento akhuluma ngayo Lucius lo u-anonymous loyo ongenzeka vele into nakuyenzeka into uzalwe nayo
0: yeah
3: akaze mukele lo kuqala ngoba usemtshelile ahamba ekliniki afika atheste emva kwalokho uma ethola ukuthi kunjalo amxolele futhi lo wesifazane ngoba vele usemtshelile phela ngoba ukuthi nje umbuza ngokwesikhathi ukuthi kube ngani ukuthi adonse isikhathi singakuthi amtshele kodwa vele ngoba usemtshelile futhi ayikho into engabe sayishintsha akayi ekliniki ayothesta yena abuye amxolele sengaba ukuthi-ke uthatha le phigi yakhe ngempilo yakhe kodwa kwasayena lapha yakhona afike abe neqiniso-ke
0: ngoba into seziyalimaza
3: zimpilo ndaba ezithi ilokhu kuphila ney'mfihlo esiphila ney'mfihlo la emhlabeni
0: hayi no ngiyakuzwa
3: zilimaza thina zilimaza imindeni yethu zilimaza omakhelwane gcina abantu sebenukwana sekunjani njani kanti imfihlo ikuwena mnikazi wayo wena usugcine wahamba nayo
0: heyi khetha ukufa nayo
3: ngiyabonga ndaba ngiyabonga
0: sibonge kakhulu
3: hayi yangilimaza le nto
0: Yo, hayi no, kunzima kodwa ke kuyazwakala umfowethu naye ulalele ngalesikhathi lesi siqhubekele phambili ngishilo ngathi bese ngithatha abani bathathuke manje engizobathatha nje abokugcina sizokwena ukubona ukuthi bathini cause
4: Oh, mambodwa.
0: Sawubona.
4: Sawubona, ngikhuluma noSenzo Ashanga phela ngoku.
0: Yebo.
4: Hayi, sethu uzobona. Ngoba nakho uSenzo amtshela ke, sekuzomsolisa lokho, sekufanele ekliniki yezwa. Ngempela ngempela unasona sifo soluulwazi edla amapilisi akhe ethiwe ngamanje ngeke umgomo ukuthi umanje nesifo yebona mahluko omkhulu kakhulu
0: swakangasaba nje ekliniki ezothola

0: Abi şey neydi? Erçal Arabacı yokun yerine yakınlar yani. Ünlüyle o kadar mı yakın? Öyle de nasıl bir insan.
1: Güzel. Sen bana
0: Evet.
1: götürle aleluyezu.
0: Evet, hepim böyle mi konuyor olacağım? O sözü vermem lazım. Evet, bir dikkat sonrasında. O evde hanım çıkıyor bu söyleyen. Yani ya, karnavaya yapar. Benim mutlu olamam ya. Açma şu an sesini.
1: Gezogada puta, se é bom.
0: Aí, tá bom.
1: Tanko, coisa só boa, né? Tudo muito futil lá. Com line 2, se jogou se ainda gostou com o Paulo, coisa.
2: Loja.
1: Kunjani?
2: Ficou na bujana.
1: E lá minha fila.
2: Ei, gente, cai, guess.
1: Aos
2: Conta aí.
1: chachelas, se jogou se o
2: Conta
1: time.
2: aí, ei, mano, se isso ali, o chumbaco, tu as alunas, aí, tu chujá.
1: Yebo.
2: Oxe, mhlambe ukho lokwenza ukuthi asabe kodwa phela ukube mhlambe befundiseke kahle bekufana uba yena nje astikhe ekuthinini makafake nje i-protection ngoba uyesaba uyazi ma uzazi ukuthi unjalo ngoba phela iba-black down nakuwe uma ngabe uzovele wenze ngaphandle kwe-protection bekufanele yena atshele nje umuntu wakhe umuntu wami mina nje ngisebenzisa i-protection asho ayithulele noma kashongoke kodwa ke ngoba ke sekuyileyo ndawo ubhuti makamukele abantu abaningi babulawa ungamukeli makamukele ayitshele uyazi uma iveni ifikile la egcekeni ukuthi uyaboshwa noma uzange uye ejele nansi ifikile ke manje iveni ithi sizokuthatha uyangena wamukele futhi ukuthi hayi ngiyakhona ngoba vele ishayile
1: yebo
2: ubhuti makamukele ahambe aye ekliniki atheste aphile kuyaphileka nje futhi angabi nankinge nosisi wakhe uma emthanda uzombona yena ukuthi bayathandana baqhubeke bathandane kubheke phambili akunankinge babulonda ngiyabonga
1: siyabonga nathi sikuzwa kahle mlalokhozi FM angizwa ukuthi ubani ngivala ngaye ngalesi khathi lesi kwimfihlo kamlaleli akasibhalele yona khozi sawubona
3: londa
1: hello
3: uyaphila sisi
1: ngiyaphila kunjani
3: hayi ngayithi nami hawa wavala kahle-ke sisi nje angiqale ngibonge lokho
1: yes
3: ya usiyamo ngubana lo ichopha lendalo ngila igoli ejinistini cha londa unama engakuphawula manje sengabe sengimosa abalalela sebekuphawule baphawule kahle kakhulu kangangokuba umlaleli lo osenkingeni njengamanje cha nami ngithi akathathe zona iluleko lezishuwa wethu ukuthi akwamukele uma ukuthi uyakuthola ngoba asazi noma useyili ukuyoku-checka noma mhlawumbe uzofika engakuthola noma uzofika ekuthola kodwa uma ekuthola ngoba iminyaka isiminingi akamukele edla imishanguzo bathi kuyaphileka abanakho thina noma singazwile ilokho nje loo ntambatha ngiyabonga sizo
1: kubonga mina yes
3: thank you
1: Danko ngivalala kuma calls mlalelo cause FM angenileke nama voice notes sizowathola nje manje kodwa ke yesithi kugwinya mathi sike sithi manje siye la engomeni sizwe ukuthi ke kuhamba kanjani hey ngoba cha bandla kona kunzima kulula ya akulula kodwa ke ngiyathemba umfowethu naye ukuthi uzoya eclinic ngoba igama lithi akaye eclinic ukuze izothola ngoba kungenzeka khona omunye ukuthi ngoba usisa akacacisanga ukuthi mhlawumbe uyayidla ini treatment vele noma kayidli ngoba kuke kuthiwe mangabe uyidla i treatment umunye umuntu akatheleleki so kungenzeka ukuthi kubhuti mhlawumbe ama-social care omzimba astrong kodwa-ke iqiniso uzolithola kanjani na ngekalithole kithi uzolithola ngokuthi aye emtholampilo ayothesta naye bese yezwa ukuthi status sakhe yena sesithini nanzi ingoma uthini la upyramid hambisana nodrama drizzy bathi abafazi bayabiza after the song siya lapha kuma-voice notes

0: Londawami.
1: Ah, Malonda Malonda, uJayiva pheka umphethe lo lapha kwaNongoma kaMunde. Ngifuna ukuthi webhuti bheka la usisi ukwehlulile ukwesaba. So nawe ke kumele usike iphething kuye ukuthi nawe ke kumele ukuthi ukwehlule ukwesaba. Cabanga is not easy Malonda ukuthi ungatshela umuntu ozwana naye ukuthi wena uku-HIV positive. Uyabo akulula. Yabo kodwa lo sisi ukwazile ukuphumela obala akusho lokho. So ubhuti asikho nesidingo sokuthi behlukane nosisi. Uyabo ubhuti akasike iphethingi vele angeke sakujika akaye nje emtholampilo ahlule ukwesaba. Impilo iyaqhubeka akusafikwa manje uma ngabe kune-HIV hey uyinakekela. Ngibonga uJayiva pheka umbhede.
2: Mailonda Mashandu uyando toll free inombolo yasimahla inombolo yamahala wakahletshwa lapha eDumbe ePolytechnic Park esigodini sasehloko. Hayi ndoda ayekhululeke ayigcwala ibhafu ayikhululeke ungasiyewona ndoda ungasabi for Jesu wesinye isikhathi nje ungathola ukuthi awukalitholi ngoba lo sisi ngobazi uvele uyayidla into yakhe iqhafazo uthotho kandluleli kuwo ungasabi yiloko nje ngingakutshela kona danko.
3: Hayi ngibingelele Mailonda, ngibingelele msakazo wami. Hayi mina ngithi umfowethu akangathuki kakhulu. Yebo khona kuyangamukeleka into ekanje kodwa nje eyi umfowethu nje akaqhubeke bathandane nosisi lo umfowethu, kodwa ke i-stress sizophela ma azoyinika nje naye ukuthi vese akumukele, ngoba vese ngeke kube yonde ayimukela kube lula kanjalo. Umfowethu nje akahamba e-clinic umfowethu afika atheste angabachazeli bese uzokumukela ngendlela yena, ngoba ukwazi ukuthi bazomtshena ukuthi ukanjani. Kodwa umfowethu chaye ngiyamnika mina ithemba umfowethu nje aqhubeka athanda yena usisi lo abe right stress ophela. Ngiyabonga Mailonda ufela
4: angibingelele welonda ngelele uyabona lo mfolo akashona eclinic le ndaba yokuthi ke uyasaba mhlawumbe kunzima. Sonke siphilela ukuthi ke akekho umuntu ongayazi lento lana lokho nje abamncane nje esikoleni wafunda ngayo ukuthi kuyenzeka ukuthi ke ungagcina uthola ukuthi ngithi naye ulale naye engafakanga ijazi ube expectini nethi kufuna azi lapho uma ulala nomuntu ongafakanga ijazi yena-ke yekela lo sisi lona ukuthi ke akashongo yena. Wena uyindoda mawula lo muntu ongafanga ijazi expecta umntwana or ukufa ongathola siningi izifito zana ngocansi. So ngoba sekufile isikhathi lesi akashone khona emtholampilo eyoyi-checkela ngesayidi lakhe uma elokhu ethi uyasaba unani nani yona mpilo esiphila kuyo esikhathini samanje sonke futhi awekho ungazi lapho. Mayesaba-ke futhi uyayiyekelela uzohamba emhlabeni mayesaba uyahamba emhlabeni.
5: Mailonda uyaphila msakazi, ukhuluma noSanele wakagumbi ethintwa Mailonda. Esh, ngiyayizwa imfihlo yamfethu Mailonda, kodwa ke mina engingakusho nje kumfethu Mailonda ngithi umfethu akaye clinic acheke, makathola ukuthi upositive adle treatment kube kuphela nje Mailonda, khosimpilo yakhe Mailonda. Ngibonga Mailonda, uSanele wakagumbi ethintwa.